0: Patalo file, I bomber for phone and let you know the neighbor and also much and will feel the sure the law. The 4 years of four, time to board and offer the tour on the wall, my lay. So sing a 40 male to tour the radio Samoa, the time to follow the Valley Enterprise Motor Group in Manukau. The poor male, she feels to know all the time to company in there or along the way, the man on the tie. Oh, aye. If you feel no father somebody soon, I of course feel late. I feel a lot to our. Stay on tato of Ile, the Telo Tavali, Tono Lotoa, Ola, Fifele Sunga Kuso, Failoa, Yatoifa, my more Telo Tavali, Lua buying on the yard, Ola, Matamata Mombor Pitole, Yarfanga Solo in this Pito Kuso, Baro, Baka of the Solo Landia Solo,
1: yeah, Mana Yale, Mafta for him, Sumai for him, Talamai out Neasu, more room for here, Tulanga Moneasu is Mato for E. Pausisi, yeah. Oh, tulang abasani lava ol tato wa onanga ingel enterprise ya beona failo fo ile sunga le liawa ya elua tato yat ol esiato lo el tato budget side ro no winga ol se full tolo na ilalo ya amata tava le leono wa fe iba selawi valima ya e onga ile full tolo wa fe ya ol esi tu ol ya il tulang fo le ol se full tolo anga ilunga ya ma tulang fo lo ya tato piki apum tulang fa pe tele mana no etato samul ne time
0: alo ko se va fta ilanga tele tata ran ol telefoni ya ai le fe va ya
1: sa le
0: le la le to bol le no e ye le ta vale et ta wona lu la so le nei a o le sta mi ona mai mole ole tno a le va mar sunga ya ku so ol mo kwai pa uma wala lo ta vale le et wa tu mole tno le nei fo ya so ku so ol te lo ta vale lo te va va tu so pela pitole le le so no ila lo so tolu fo le a fe le tau ta vale no venga la a fa fo mai le ai nga ol la ko pa ke ki ila lo mar so tol no venga la sil sila nga le sai le wala nga ba fo ya le sa va ka ba le ai fu wa ka pa ke ki ya
1: sa ol le ila va ya pe tu la tonu na na ai fu sto fa le pu le nga ile ile to telefone so ta to tonu tu la nga le le au au fa so ya pe tu la nga na lo o the leaf ya ile fainga fo ole ul patet side ina ia fat pale ni paketi ya mo la fa so fo ne tula
0: so le malo la tua ya fer la tua enterprise motor group in Manukau te le ta valet fi film ya a mana bil ta valet ta tal pen sini ne vai chaimi ke le kamale la ki suzuki ni sen yo kamaye se fel pen sini fo fo kal pen sini ya
1: sa le le la va lo tel mano no eta to ta vale na ole hybrid ya yo po kamaye la ki ya fi time ne ole 1.2 1.5 ya le pen sini
0: ya ya suzuma ya ke fi ya ki ki e fa kam ma uru lunga ka un ka e ola ne si picole e la fa mai mo ele o ele sunga kuskuso er ka ka vale ma ngai ya le ka ka un ma fo la so fo le ne ngai walu kamane ma nei ale la fa so ro ta to mai mangal nei ta yao a ni san chu ga vale le a ku sa
1: o le tulanga na o ta to wa se ta si no SUV e e fia fia te le le to telefoni o le to no ya e pe tulanga fo le le le fa ngo fie le le ya fo ya le nga i to no ma wa lunga ma tulanga uma ya ale nga te le o le sefe fo il pensin wa fo ta vale nei le te telefoni ya fi fo le le so e ma nei lo na a tulanga spoiler ye me uma pe sporting tulang fa pena ya lo fa to tonga ina fo tulang masani reverse camera bluetooth tulang fa pena ya pe o le nei mai tau ya ile te lo tai ta to ta vale
0: ai a fer lo to ala so nei o le fa mal so ya ku so o le tau en faina a ve nel ta vale le a o lo lungo al fa malama iva lima lua fa sut fa ya le tau o le a le tau sang o ta vale o ko meki ma neia ola fa mbaile fa pungale lunga fuel efficient lo no winga ka mo fie fa fa pingsi ngo fie a
1: yo sa ole le la versa no
0: okay fine touch was just like kike ko ngola ba ho yo le singa ka ngo fo le ko ngol ka ba ne wo ma ga ya fo mo kwa yo so fie mo ga wa ngol fa ka no a
1: sa ole le la ba
0: so la touch was just tono ta vale ma ne ya le su su mai ele mfayanga ne ya luka ko ka ba ne le so le nei tono ta vale o isole se mo kwa ba nga yele fo ba nga yele tono ta vale so o le o se se la maila tuno o le o wo so e ko e ba nga ya fo ke wo wa wo ka ba le la se so ma tango fi tono ta vale fo ma na ya lo na ki le o ba ye so ya ku so ya ta o ka ma le push start ya wa ba ai le o la me o ya wo ka fe fe ma na ya tono ta vale o fiele ai nga to a fa a ko limba ya ole tu la verdad ya ole air condition ta vale ya ma fan fan fo ne vai table ma lu lu al tu langa na ya ta tu ta van le tau na lu naso nei a lu a fe a sfut fa amazing chuk tal no sunga ya kuso pol fa fo ma le chinu tal no sunga ya kuso ma ni sala pai ngal wenga wala fa manino ya ol chelo ba ngol ta vale al ta vale ma na ya le tau le mo nei ai nga fo ai ve chambi chila onga ya fai fai fa tau nga o le lotu ba ngol ma na ola me uma la vai chonu ta vale awon ngalo su mai ma tale no sunga ya kuso so ol ta vale nga wola ai akuso te loa a anu ka ka vade le la sor ngei ye go ma nga ye fo ile weekend la to wa
1: ele se sa no a la sunga la wa ya ya ole ole mata ngo fio fo na sa le ye wa to te la na ta tanga ta fu le ya ya nga na ta ma ma tina ma tu tu fa ngo fio le nga to nu ma le ni tu lang fa pena ya su mai ma ta la mai a we le ma na ye mata ngo fio ne ya so ya vi ya le li ya peo la e lungo al maketi sumai matalo mai aulo tele manono e tato fapitoa ya pefo ona tuna tude sunga ele elia wa
0: o ko fafonga kuna lo fasa inga mai fa mai aver ka vane le te ha fasa bol kala no singala fai mai ale le so o nei ala ala numero nei great south road a kusa fa mon mole
1: o le lima ono fitu ya o le lima ono fitu anga le lima fitu tot
0: yes.
1: Le kaba yeah. Umai tato yati e lua
0: ya
1: to tele mana no e tato ta vale fo le le mo la fil filinga
0: ya o lo yel telefone fa na vala o sunga ya kuso fa pena fo e la fenga wenga a tele no le ngana sa mo ya malesi me pe fiar sunga kuso fa mai mo o tono lo tra tele lava or ka ke fo ele o barcelona u namba
1: ya o tato telefone na o barcelona o notaciono fa ta sivalo
0: ya
1: o barcelona o notaciono fa ta sivalo ye fa un so ta mai ai tato no mela vili fo na
0: so sa mo su mai nei enterprise motor group we manukau tele no sunga kuso fia le mo le mano no fainga rewa manuela weekend.

Di show na nga mataw chua pero fa fong bata tua chino uli enterprise motor group mo la tua chua uli nei fo ivayaso. A first that valley now over here to that what no more ko kasi mang yung ikaban of sufa ya ang oliva fi montu na mana ya mana ya tag mana ya tag ya tag yo mo chelo tag valley pena fa fong ya na fa ile mo le sungale ya to many ya pat si mo tag chual sungai aku sofia le table table wati luas 15 minit to chede chulas mo lua aga ya tu la tu iba ya ngam tamba ftang ali so malo la banga lu malo fta wa tak o mai atu ta tu tala bisa mo pe na ilon tu fa sala win ol nei fo ya ul e pe mari e kai ka kala mo sa mo ni bu ya e pe mari e kai ka kala mo sa mo fa ko fo no ya va ta tu fo ya i ta ta yo le malo ma na tu o le wa ya le fa me yo fa ka ko ngai lu mo ko spo ya e pe gi me ka ma ki fu ya e ka ola ka ola ka ko le ka ko ni ai ma koi fon chole e jang i me wo i ka ko wa e se ma na ka ta tu ta ta lu le li so so ni mai i nei lava ma ta up ta u abina ma ya ma ta wa ya swa fo ilan to alu nga la ta fo ilai ya e le ta ta wa tu pu nei mea e tatu di tu umala fa afa pe o tatu tu ile tu ala ngona fo tanga tala to ile yesu na fia lan me tatu te popole ya ya ya tatu tu ile tu e sau ile tu ile on time fa masino ina tatu ma tatu tanga tama tatu me fa ile tatu popole awoni ya tu valo tatu lotu si o mele o langal ni o me um fa masino ina tatu iso si me tatu te fa Paulo Mel tatu te talo ili lief soso ani meo tatu mafaufau soso ani mai oni iwevesi ma stress solo tatu mafaufau li telo maumea Paulo Mel mao tatu li file emu o le li mao tatu li loto tele ila sila maya le li il tangata malana me ufa ya tatu te ilo fo inasa ufa aletu o ilona taimi mapela fo ila tatu afa peo ye li jayao po le yauli Ya se mo popole lo loto ma tu tu vale lo ma fu fa ma tu tu vale lo loto. Ori o tantu popole. Si tia me uma ileli. Na fu ai me uma ile tu. Ai ya se me fanga ta ya te ya olo si la fo nga lo fo le tu. Ele lo li stanga tala me na fa ye le lo li stanga e o ima tu ala tu te le lo me fe la tu fa na. Yo ile si le va ole si ma li a ole tu ele li lo se me le si la fanga le tu ya. I tell you, e ya ya le time mo le li. Ya ya le time mo le tu e sa wo le li. Fata unu ula na upu, fata unu ula na fion. Ma au mai le mi tonu mo ta tu. Langa ka ko ma fau fau lo le kilo me al ne yo langa ma ta tu lo e me po pole ta tu lot. Vai le wa ve ma fa tu pu ma ya ta tu. Wa ve ma me ai la li li e ni me fai tonu ta tu ainga. La li li e ni me fai tonu yo o ya ta tu le va ta ita ma lo tu ma lo fa na ula li li e ni me fai. Ona, e ye de mele ma mafa de mafa ufau. Pa, ai pe itai o tatu o tangata ua. Fa keusi anoina, ma tatu tertonu le tua. Tatu tu ile li. Pe fai mai o mea te tele. O mea fai ngata. O mea wangata ilo umalos. Di ai, fai ngofie mea uma ile li. Tai bela wati lua, sefumale iwa minuto tenele jula, sefumale lua. Suingal tatu pakalame le defo iaso. Ele fa mo mo al sulle tele tu la tasi la mo stato filo inga male Mario le mo stato filo inga male te malanga o le tatu o kiti tatu o kiti palang yo lo ia ile tatu tom sanga fa tai o le wa mo ia le tatu o no ai tele no va ai lungo penga te failang o le tatu au le le o tom sanga lo lo fanga solo tele lo po ya pani le lo fanga solo tom sanga le ya Tasi talonga no vaya tua ila e wa malolo ya Papua New Guinea. Le la mosta tua vano tata noi fo imale tatu wa tei malanga. Ya po le al tulanga wa yelta penanga tatu wau. Le fionga ya tuisa. Ya tuisa vai. Tuisa vai tin. O ya le alam fem tatu fa som talonga ila ulinei. Ya tatu lo fo ila ia le tulanga wa la yel tatu oku kinti malaya. Ya wa malaya wa lalanga mal tulanga pe ona yi tatu wau. Pawal au le no tilo fo yai au tamai tai au tamai tai ro kiti balangi le fo mana ye wo yel au ali ina wa tali mal jebel wa tilo wa afa to nei ya le tu la es football lua ta tu fa fi fi ka su fi loi
Musika wafur fianga le chulu malo longa ba yainga. Fai fai mali al chedingor sua. Fai fai mali au fai walo filimba. Ya, manu ya fo di cha po inga le cha chu chamam chila ma chu mo chamalawa. Pela fingal wenga chofele chu.

Koso me alas ngafua, koso marifua koso la solua, koso me marifua koso la skof, sawa me alas ululu, dewas falaile. Miangai, mana ye molu sufia-fia, usu fia-fia le tayao, usu anta-anta, ae mawale fia-fia le, aso olibie piko siri ngama tawa, sefai maipone yale meke papole, ae yala le tayao fia-fia lo loto, fia-fia lo mafau-fau, fia-fia lo tangata. Ele aise meke popole ai kua. E ke alua tu fote falfainga luenga e makua se kueri pa lengi ta fatusa. Te mana batu ai oso mai lau hani. Mangongi le kuka e oso aku fusi kisi. Oh. Ayo I kamaiki wakuli oso mai daddy daddy. Kalu kalu wainu ufai fie fio le aso. Omo le tangata e fie fia. Fie fia le teimi alu ai le tayao fie fia le teimi alu atu e le fale. Ai usu kai au ye de me mafo lu mafo fau lu to lu malu fana e ke koi manga ba e ku mau al tamal na e ku mau al kamal nga o mori al finger pin al wak ok sauri kau konga fa mai oh hi han ma lu la ngan lu de ngi yaso ma lu lo waso o kala la kau sul lu akule la ba ai kango lu makua pi hopo mai dunga ba pare kisi ai ba it swing ole for dinga le la ba ko inga. Yo, come Mikey for my hi, daddy. Hi, daddy. Yo, my ya kango mini mini ya kusi ulusi yanga san. Hi, san. Hi, san. Hi. Yo, kau ya si yanga. Ya, hi, love. Ifi la ngong le aso. Ay, may lumal lumak buo. Ya, kuma ingaling ala kule kifa malu. Ay, sa udola iya le. Fai le kakom ya ay ulilu. Bavilal me iya ma u makamay. Ah, makamay. I'm going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to the fight. You're going to go to ia ole arka ko mea aile lua fai ia mo arka ko ma bebe marka ko elegi marka larko onua e ia ole ale mea la am fai pa fikai li eli ila ngona le fia fia kako ko lupa kua liko inga fusi mai e mai marka hipa kasi erka e rengi lala oa fa kasi aya omo li maa kayo lala oa ewe marka la lupa kua ea eva kusawi po marka larko inga wanga ipu. Well, let me face this. Kai pole sa uye ifa kasi kai ding. Ifi dia lai salali ah. Bali eling. Bangah wal ko ingat yang lala ufa kasi di eling ye di puikas. Oh my god, my god, my god, ya. Kamak yo ngale adik ko jokes ai. Bali ma eling ini men lobok ku. La ngong ole fia fia. Ai ha ole ale men bole aso ole happy ya. Happy ya. La ngai fia lala o afu. Alu fa fa ngalu bia fa fia sa de fale fia fia e mo e fo ye fia fia e file mu de ma fa fa e ai se me po pole ni loco ai a ole ale me fo ye le tu ya o ile aso me aso happy ya ale happy ya e se po pole pi ko con I pidi po le ale kilo me pa wore me ya ma wore me ka poki ah ya ma singa me de card fo ile ai ai nga mai lo ba kuai. If I can see me a kamaki, I like singing on me the car. Oi, Momoli Manga, you're happy. Alas, you see, Vaila, I was sitting a kawa. Momoli fear, fear, Langona, the fear, fear. If I took Puella Mona, or the Tangata by by. Gale Tangata, soon what you had to oil life by by a sound of fear, fear. Give I Kahakuna King. Gale Tangata, fear, I my fear, no my evacuado in Maka. Maula Mong or fear, fear. What? Ar kama fo ila le fe ka wile ko fa koko ngo epa o mai pu la ya ai nga nga fa lo ngo ko ku fe koko ma kapinga kapinga pe kapinga lo ka ko ipu wala ba alpa o ipu ku dir ka nga ka le koko happy ah ti ke fa ku le ai si si me si di nga ka uwa ai si si me si di nga ka uwa e asi na lasi mai si nga lasi. Eh, la kwa fa pa ole kisi ai la muku aya. O fe kisi ai ole hani. Ole pangi popo le mea. Aya fa pere sau hani. Kisi de akanga le pire wo.

wai laku dole la babu e misia si au kau konga wa failangi de folangi yo so mwari kere kai mifusi o song yaki o a wai yed swing o wai maanga bak wadi se si de fali wai swing o wai lak wai le la babu e vai vai na ale me fa si nga malu si yaki o fa fifi oilo ma fau fau fa fifi a the ring on the talent we can see make fa fifi e fai lo kakalo fa fai le tua e kango ako amailu nga kanga le kau kau le kai mi ka alua fa ipo ipo ai kai mi fa ko alua ipo ipo ai koso mailu nga ka ilalu mai fusi ai kisi kisi lo nga ka ai alu ke fa kau kau kau ilu malau ka avani ai alu ke fa ingalubenga ku uri fa rengi ke wai la vele fa ingalubenga ai lor kisi kisi le akai la kui ova va

lor kis kis le ka ire ka ko nga ba lu lang ya ai la ki o fa nga lu nga ese me yo mak Hello, as for the video, the dialogue, Julia Jazzy. Kako kala, kako kariya. Ko waku for your finger winger. Is it for Yako, Wingam, ko wam yon? Kaimingi, you didn't know, but what ma, what did he must be going? But my ear can lick with my mood, boy. Eh, kakayo fam mood, boy. Yanga koi, eh, oi, ki koi inga. For inga, the pussy must yang fill up. Berko inga eh kafi saban bani bar kala lo makwa eh ia ngari saban bali ngari wala bang yo bakia eh ifa fa marfani wa pe or sai sai ya na ya ba bang borta tu watu no lefo itai mele only fa malo atia tela tolo fe ngai manga ngue ngone bus malo longa haleluya au ngase se bala ku ke mo to malawa singa singa bang ya masi mangongi pakal kali le kau konga le kau kiki manga ba on if he and work with kau konga as ila mai ile ulo la sala mai mal fly eleng ko ila mai mal box ale no makua oh ya mo mo parki sin mo box

0: Ya was falai ni fok wak umah aku ku ngai mek wai lak lak lunch lak toast lak toast nung kango wala de kayau lagi lu lak yeku lu lu ngai umu bye bye aka ku wogi fa ka mai pa ngung wala au sainga ai kama de ke lu kango aku ilal lu ngai umu bye pa pa u mai polo kapaka ya wa aida ai ku fa mai ma usala pe ka ke dal fra inga ka ke dia fu dia ngong ngi de fia for your lady, whatever Macoco. Therefore, Cuckoo, Meco, Pango, and Yas. Cuckoo, Meco, Mila, Oivai, more. Cuckoo, Meco, Mileco, Colisa, Marcoco. Yamalisa, Apopolis, Yang. Apa aku nak ayo le popom balik si adik sang nyusi dah. Apa aku nak ayo le falau ngali popok family ni. Kuku ime kwa ingal le sang falau masau polo kapaka. Adik family eh ngalo kwa muli kamang apa mai le le ngimi ya. Eh ka dia mari fafikai. Aulu fafikai es kang akang ang kariang ang ang ang ang asisi er me ai lengi yasu. Mereka kau ngadi liang ngadi mea ai fai mai e fai mai oka di lebang kau ngofa si fai ngei mea ai au kakau sa munda aso la ngalo sawa fai fukalo sawa fai fai ibu ki pire fusi ki ia ngali umbang ai ia alu ki de paipa a fai ya yare lehingu ilalo de paipa la aku falong kuala amoli ele se siang ngole olanga marso ifuanga ale wo kakau mai ngi e ere ilo se mere lipi e se a kakau pi wo kakau vinga ene mai My wife feels so lucky. Emuli muli agi mawai le fa mai. Pia manga mawai le le se mi ai oka. Fai o le lava. Ua kuai mawai o kengia. Mai oka oka e le van ko ngo fo se vai ngi mi ai le do amu se mi le le. Asi fi sili ang lava ya tato le lava i taimi tono tato watino. Ale manga ba ku ya le ai ai lango le uruma di di ko kongor sefe. Ya e moi. Le uru mali di ala le kongol sefe ngala ma yafi si fisi. Ya la kusu le popo o ale popo sali. O fa kasi ale le uru mali di ma le popo. Le uru wale vanga fe wai isu mi kokong. Aya wale vanga masa esa ya mea pala valo le sefe ala le ai kongol me aisi. Ale fi siri nga ema iai. Ni ai. Kire ima. A kire nga imas masoa. Ni waka koma ringi vai kai ia. Fa fe kaya ile li waka koma ngi ya kongu wa. Wa fi susu ya ika kome ai wa. Ngale wa makako fala a fala a de le le ka kausi ngale le wa ko gile losa le wa fa fa ma vaenga le ola nga ya bal sei fuanga fa penga ai no wa ka langa nga sebe fa ko ese ka konga ba bi nga fa ko ese fa ma ngalo mai nga ya mentsi nga fa ai lo le fai a kwa ola ai musu musu mali a kanga ole li fako esi ala fai al fa malo ia fai al fa malo mar fi a mio kong ala la longa kwa wa eri ma ya kama ya kwa wa ama kanga sa war kama mai do siung siung ko dua han eri mero ki fi kala ngo kwa au ke manga o ngao ka uo Ele foi fingir, olha a mãe. E aí, Lua foi, e a galera caiu a wanka wa.
1: Tato te mana na o umalava ia sa o le whainga o loa te whaonga. Ia mana tua, te whaonga o loa uma tasi, lua malilima e pui pui ai le tato paneta. Whaonga sa o loa te whaonga. O le nā wai o lima, sa iliane I Auckland Council Recyclables, Tamaki, Tūriki, All Together Auckland.
2: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai e tala. E mafai ona mātou fisoswani. O le finance e mafai ona amata mai ile 5% le deposit. Fātou sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shamaima ile olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae ao manuia.
3: E te sila fia watatala ina neile sand balmo lunch.

0: ia wae vai la asfali le lingi ngale anga vale le vai ku kong anga vale le vai ku makau fafu anga vale ku kong ku makau fafu ku makau kong anga vale fafu o ma fo le asfali le la do ei si me fa pole lo ma fo fa le wo uma nga duenga le vai yaso pe le fai le mo le fa fo mo le chatu wa tulu ja fa fi le klope em fa yon chatu tal no antu le te malanga le chatu au ku kiti le sunga ya tu sa vai din se woti ya balatu fo ya unanga malatu fo ta mfainga pe ona yai fa vitai ya mavi ia le li le wa mawale nei lao lao ola mo statu li poti tu langa lo yai ia tatu ta longa ku kiti pe ona yai ya lo mta mafana wol tatu wa tu pe na failo no mata mata ilungo pe nga tafa ilangi ya tela ti ti lo ye se ta longa ato ai ti lo va va ia tu ai ta mfainga lo mta mafana wol tatu wa tu no ya ai fa vitai u lunga tatu po kalami fa ai unga lu nga mo nei va yesu ai mo wa mai lo mal tatu wa noa ya le sunga ya tu sa va imota to nei la va ngala so fa fonga tatu wa tunu ulungo pe ngat failangi le facebook malunga tatu youtube fa lava na je ma mai tatu tau tua ai mai se fo ila tu lo ma fu to mai tatu po kalami sa mo le tasi ono tesi mal tasi fa mo le wa ilunga tatu po kalami ya le sunga te te balanga le sunga ya tu sa va fa talo fa tu balanga nga fa lo tu sa va ma lo le se fo mo ria ma lo fo lang ma
1: Ya, watan fatu tia le fa fuanga tatu watu ilungal tatu radio Samoan ne vainga le aso ma lo le tawata I ma lo fo ilinga lu ne vainga le as for ele ye sa le le ala so no o le sfali ye ye le ga vale tam tau ga vale tam tau
0: ya ya
1: ya eh fa fitai ne la la ya wa mo fo ina la la manai ya vano ya se I tal tal atu ye le tam fainga fo ese tatu au pe ona ye le fa yungo na va yaso Ya ma le fa so long o le tamusanga lo o yaile vai so nei si pa ia le amtanga le vas fok o le tulanga na lo o yaile terminate.
0: Ma lo fa tei se vai ia wa ma wole lao lao le leimal ni ava noa o la fai le fai lo tulanga lo yaile tatu au. En fai na fai lo mai tu se vai fa bole bole o fai le le yaile tatu au table nei.
1: Ka tei te tia o le terminate o le tamusanga nei o le fai e nei apani o lo o fai e Tokyo. Ya ole tu malola o sanu ai la kalaka I Tokyo mele fa yele tamisanga nei ole tamisanga nei ole ole World Cup qualifier so le tamisanga fo le tu langi nei ole East Asia Pacific le tau ya pole atu Asia mar Pacific ya mo aula e sa fa ai le e pole langi le to so fo ya ole alungan na tamisanga tamnei lo ngunga e iba aule e to sinyo le tamisanga nei o Papua New Guinea o Japani ko Lea Filipina o Vanuatu o Fiji ya o Japani Samoa ya ma Filipina ya nai atu I au iva ya ole tamisanga lai ole wo umma na fa solo I tulanga fo le ipu e tolu pulu sa va vai au iva ya ole tamine la ole wo ole tulanga fo le ole super six sa yo no pu e tolu pulu ya ona piki mai le au lu go e ipu sa sa ya le ala wo isa mo sa fa sa mo le super six so tatso au le na sili mai le pulu no na lu le tamine ole ala e na manuia mata longa I tatso pulu ya le lau sa fangata to awile super six le wo fa solo le am tsanga ba so le
0: ni se vai fai na fa ilo o ai awlen tatu ile na la bel tatu po
1: ole tsalo mo mo tatu au na manu malo ai Indonesia Indonesia e avo ole tsalo ngale e ivas full fitu ai Indonesia sa tu ya ai na tuli el tatu au iva iva aina mau ia le tatu pe ia ole mo mo na tatu pul ia ole si au le tatu pul e tolo ia ole au filipina ia ole talo nga fola na sa fatino fo il so tona I ole va son tene le sa sta mo mo tatu au mo ai se la wono so maleon ia na leono pe ia sa tuli da u filipina ia na ole fitus flu ai na mau mo le selfie el tatu atu no ai mi se foi o fa no longo le tatu radio sa mo ti ti ole tatu ne yo le lus flu over pol ti 20
0: okay
1: ia no no winga la na na mala ia le fa so longa o tsa longa le tatu pu sa fa ia si mo longa le tom fenga tatu au sa yai
0: oi la ni au ia wa sa mai longa le to ono mai pole e tolu ia nai
1: O aui au sa whangai lunga le taono o Samoa, o Papua Nikini, o Iapani, o Vanuatu, Indonesia. Ia ma Cook Islands. Cook Islands ngai au noi au e le avoi. E sa whangai lunga le Super Six.
0: Apa penei la la se ta e tilu tilu lo sunga te balanga e mese le pulenga le tatu au leo ta pena tu le ala ala wo o lunga le tulanga o le to onu au e onu ia le la sa ini ai ia le sa pini la sa tu tilu tilu le tatu ta penanga pe ona iai o lo o lava ma tu toi ta penanga mo le tatu au i au ia pe ona na farungolongo atu o le wanga i mai tatu to onu lea.
1: Ole tulanga na yei tetia nga le lau o mai a pu games sa tetilo yei le sumar fai a ngofo i a misi le pu lenga ya sa faisi ma wanunga le tong fenga tatu au sa yei o isi fo ya wia mai lunga isi pu pe ya na ole fo ua o tetilo yei le amtanga le on vaso nei ta lunga sa fenga yei o sui la le tuinga fatino ngofo le ta lunga pi wo o si lunga le levo no au le kaku i tu langi o le la tau sini o le avanoa le no winga e fai ala si mafa mafa o le Super Six le ma aui e ua safanga e le lei uma aui mo le Sirfia tietia o le ua ana amatai le asolua i le Super Six le tatu sa au le ma vanuatu
0: Okay.
1: e le sa manumalo e fwila tatu aui a vanuatu se lau luas fu mal vanu ai vanu atu sa tsta momo ia na tu ni le tatu au se lau tolu fu mal vanu ai na maua ia na kasi ka kopi ia na mo nunga fu le performance ia mi se velton fu ia a lum fa na vita longa le o le ta longa lo na lua ta tau le Super Six o le ta longa ma Papua Nugini a le na fai talua tonafi ia o le ta longa na se lau se fulu lua aisa mafai ona tahal tatua se lau se lua ia ona tuli le Papua o le kalonga le nga fai mwanda fai si ko kele o tahal tasa matamata ima ma o le kalonga le nga o ile vai nga vwele o le koe kasi le polo o tasi le ai
0: Wow.
1: ia a o le pe mun muli vwena ia pizai ia o le ua ole o sa si foi en ka ko fatse mo mo ya le la na do lo ya e fa ai na mo mo ni mo ai se la sou li mo pa poni kin ma lo le pa poni kin le ta lo na ole ta lo na lo na lo le super six se ta tu ya sa ti ti lo ai sa pa na ya fatse no ta lo ya au ko nga mer nga ma tu ta lo le ye e sa wae ole polo mo mo ya polo na e se ni ma lo isi au ma lo no fini si au le il talo ne ti 20 face fanta ya al tulanga la na le ta tso o ka ya o ka ya o la ta ta a lo ima ya pan le sa fo ina ya so ma lo e lua ya au ta ya o la to e fa o ta mi sanga au le ta tso ta lo nga no to lu la na le super six o ya pan
0: ma lo fa ta fa fo nga ba ni no ta tso wa tnu ti sa ba il tulanga o fa nga so lo nga ta tso o mo le ta tulanga fa ta mo fa ma lo lau sungal tek tek malanga e mesel puleng al tatu au ke kece e mesel alam tamo fana wale tu nolo tau wa vea lingo Samoa i leo fuk falanga mai o tak longa ke kece fak palangi tilo tilo ia ima wawa ia ili tulanga peo na ifa fola ili fala ili so tulanga mo lunga manti e tele tamo fai ngalam tamo fana le tunu ai mesel fuk tau sunga peo na fia nga ia ima le fa afo ino le tak longa leo ua toi tolu la au lunga top 6 ya ole la tamo fai ati ili tatu au pia fua ia leo tasilan malu malo tasilan feina ya leo tapenatu talonga ma Japan o fele fili ba ya tamata alo tatu au ti savail fa mon mole
1: pastai tete ole tatu au ole fili solo ma ya i alo mfa na voile ole wa ta alo ilunga ole le level voile fale wala talata ga ilunga le professional level ye fuli su yon tatu au ole ta alo fa professional tribine today it's Sylvia les sont volé à Sean Solia les capitaine de hôtel Aquilan. Il y a Leo le capitaine de volta au terminé le winga et fait si ma na yo le background dans le tamaye au malta tu. Il y a assisté le et il y a l'enfant au mai Aquilan et va faire Wellington et à Australie et Sydney ma Adelaide. e tasi le sui tatu au e malanga mai Thailand. E tasi le sui tatu au la na le tatu kapten yolo o ta alo i Britania. E a male to luala e filfili mai Samo. E a tatu au atona.
0: Mana ia.
1: E to a sumat faa ia i la tau sa filfili. E a vai ana fai a unga ye i alon faa na wolo o o lunga la tu tau fengal ta alonga ne.
0: Se va ia fa alongo longo ne ia olim fa fongal tatu watinu e tele atinu uyalo a mo mo ia vano ia na yalom tama fa na fa tai fo ilu latu loto atinu umale mo tau abele tatu ngoa fa fingo fina tu fa tasir pulenga al tatu o kukichi yalom tama fa na ule ina ia mafai o na latu tau aveina al talonga temine pi a fua ia ese ese atinu malatu temi ia vanoa fa fingo fina tau tu fa tasir au
1: Olesi na fafenga ta sa ili tapenanga nei ona e telio tatu tamba e o mai e atunu ese ese umo e taipe I ole sunga kapteni sa I aukilani ele fai unga ole tausanga teni sa ele konkalate I na ele Auckland Aces I pita I ole na mongala na konkalate Britannia I ole ala e I temine I ole malanga mai ai Morsifia te tia sa matu I o man fo il tosangan fa yung tosangan tene ya ole na yusu avo ya sa to bierta to ba lesa ya I mal sunga ros tele le ole sa ma to malanga I tosangan tene ile ile fa yung lo fe ro lima ya na ma na yfo le tan fenga sa o ye ya pizza I ole fa wa wa le ya va nga ne ole to langa ile ile moni moni to ingel fa ya o ya na e ma wa ya fa ma mo nga mai I a I auma kalapu I ono ta aloi ia I auso nei. Ono winga ole pei ole whamau maunga umana ole onei whamau moe. Ole maunga ia whamau maunga mai le ngatai whaiaunga. Ia mai se fuio trainers whungai ole ta aloi ia na I alun whanau nei au I ono I ai.
0: Mahalo whaftai. O anu lu I tau alo whiangai malitatu au le nei teimi lau sunga te te malanga?
1: Ya fatai tete o te lo ole nei lu tau masani ya fo na pe o mai e tunu nei ya ole tu langa le tama fa ya mal tu langa le tu manga fo ni ni ni tunu o na e se fo mai ta tu tu manga I sa mo va pe ni si la Australia o nei Japani e matua I ese ale la tu fu I ole Japanese culture e makua I ese mai I se tu o la langi ia pe io na I fa fita uli na lo fe ga ima tatu tama a o me umo lo le uma fa solo ngale le o fa moy boy ia lo manu ia mo fita tatu tama le isi na I manu o mitimit ia le uma wa na ia so lo na I to recover ia ai tatu tatu si ai le avo ta longa mo ta ia mo Japan
0: malo fa tai se vai ale va tsi tala mulu mulu tapo klam la fa tu lau sunga la se vai nga fia te volu nga isau sau nanga ya fa fonga fonga fo tatu wa tu ni ta fa fia la lang tapo io tu faiva pe ona ye ta longa lo alo te la sa tai a mi se ta longa lo tol tatu wa
1: ko tai se tia ya o le upua fa le tu no ya faiva tapo ya faiva na manuia ya ta lo tu tatu wa tu no ya mi se fo io Womba me mai o ainga o lo fa fo fo mai ni fa fa sa longa ia o tai au le ia loa tu ia ta tu au mo le ta longa o le sina ta longa ta u ta longa mai apan ia ta tu ta lusia ia ta longa alo fa na ia ta tu ta lusia fo ile al faiva o se ta tu tu no ui I o tu faiva mo tu tu te ia ta po inga e mai se o le ta longa mai wa ia ta longa ta tu fa na ia ta tu ta lusia ia ia sa ui Nuu le tawhainga al tātou au ila sua tai au. Ia, mese o tālonga lo toi.
0: Mahalo whaaptai. Se vai, whaalongo longo malitoa, whaafongfoni tātou wa tunu tala fifia. Olo au mai al tātou lausunga teite malanga. Mese le tātou au le pūlenga. Mese na yalum tawhana olo ia li tālonga. Whaaptai vi ia le li olo maua lātou malosi. Mese fo ia le tau loto te tele. Ia tau aveina ia le ingol se tātou wa tunu I whalanga mai atulanga lo ia li tau nsanga ina Japani. Ia o le tataloa ia nā marifafatai le atua I mea umalaba ue tāpe na ina masaunia mo outou nā inafu I atunu lo to iai al mātu tatalo lea. Mātu faya faywa le tāpua. Ia mā patou pofo le whala ma ula mulila ma tātu ma tapu tapu I atu. Ia o fiangai outou I tālonga I nā tunu lo fangia le atua molto malosi. Ma uale poto mai le li ma uale leonga I awalofo le tātu mtaisi lang. Mol fasilinga malo sina tamata alo e mese fo pulenga malo sunga tete malanga. Wal tu fenga I tute manga wenga ya mese fo yo tu faiva talonga pe ona ya yele fengo fi wa tu ainga ya tu wa ya nu mai kalesia ai malanga tu lava. Ono ole tulanga lava tu wa vino le ngose tatu wa tu manu ya talonga tatu wa tu al tatu wa wolo toy. Ile nei vayaso ya mese fo vayaso fo mal tatu lunga tu savai. La tu e mau se ta filo ingal vea se fok tu e mau fok ilo sisi tala utu otor tatu talonga. Ia ma tu e mau wai fok ilo nisi news le leima ya tatu ina Japani. Ai alofa te le atu tatu watunu fa aleo atu e tia tia. Lei vaya ngala aso manuia utu faiva.
1: Aftai, manuia fok ilo ne aso ma tiu tem fia munga ruenga. Manuia ne aso.
0: Fa aftai tu sa vai say fomai manuia. Ia lelei, nau fa fongal tatu watunu. Sungal te balanga ya tu sa vai. Tala fi fi mo tatu tatu talo ngolo fanga solo ne Japani. Yoe, leo tapenatu tasi le maru malo top 6, tasi le fayina, tasi le polo, tasi le pe, toi tasi fo ito le masanga, wa ila le maanga ya. Sa uware kalako, kalonga le mpapongi kila ngang uva aya tuwai. O kase maana ya. A ole ala ua momentala, toi tasi le polo, toi tasi le pe, toi tasi le ai, solo. O vai a kulawa fa ko ko amala ke ya so ye e mo mo ale pa ke lo le olu a ya e monia ile I manuia ai o se ta alunga mani ta alunga mani ya lo fa fonga ta tu tu ya pani ta alunga le so ta yao ya pani ta tu ta se ia ta mo fa ngalu ta fa no ta tu no ai mo se fo ia le sunga te te malanga ya tu sa va I malanga tu te olo ola tu wa tau avena le tatu au pe ona ia le tatu tamasaga iapani toe tolu la taaloga a lomatamafano le tatu atu manatu ana I lau tatalo eseese nofaga o lo iai latou mai lea tunuu lea tunuu tuua galuega tuua aiga o fanau ekalesia a uō lava avelego samoa a e le o avei go latou aiga le avelego samoa samoa Samoa, apa ini waru nunggu top 6? Oh, malia. Pamuli teli le tua ya tu tau. Pamuli foi le tua ita po ingal tatu watu numan tua ilau tatalo tatu aulia. Abe foi ya nai aing o yalum tamu fanau. Ia, pamuli foi le tua ya ti lan tau. Tapi bila watu luas pun mulai pamuli tua leucen ne ia le tua lajasi.
2: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you to support thousands of Pacific Islands. So future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
3: Ta alofa lava aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti jenei tausanga mai leono sa fulu lima suli walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po le kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele e singa le winga tele te whaia. E au ni elo le lima walu po le lima sfulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nao ia fa ata mo su enga eta I lua tau sanga mala fuatu se yo ola vai na ie au ni le fitus fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve lua ma maua a unga le kane se I le amatanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia e le ai se te toni e va ve ma fai ngofi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai o na fa asao I na iola a maua lo la pusa bye lo
4: ooh it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
5: Aukilani wa esa uni. A fear my loyal Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito isili on atele ai la e moali in tamaita e mfanao. Mai ia e su iai la e I o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai ma fa ilo mai le Harrison's 20 e to asi ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se purpasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamsia.

Alo falta to tunu sa mo mai ta to por kalamole aritole ola ile nei fo yaso te fi fi la vai fa filo ye ti oe mo fai ona so ta mai ta to por kalamole nei yaso ali ane fa alo fa upes fulu lima tal no anga yesu mal fine sa maria fa pe wa fa mele fine ya yesu leli e au mai ia te ule na vai ina ia ole to fi ai u fetala ya tu yesu ifa fine alu ya oe fala au ila tani Upas full fit to find my what tally my fafini, ele, ele saka kami. Reupula mo oila solene, olevaiola, moletangata, angasala. Bye. O ye suve my olevaiola, au maile tuile langi. Ele au maia mosikanga for ele, loa, kanka, ngata mutum, poskanga for ele, eva, eva, lambe, okile mo mianga, olevaiola, I mo mianle respond, tangatanga sala. Minga, olevaiola, moletangata mafatia. Olevaiola, moletangatanga sala. Afai yung ekisiki kilo ay lisa wong sala ay lunga la yung halva yola mo ay ah ultalno ang la Yesu malfafine sa Maria sa talanoa talanoa mga kuwad kalang ay sila fia na ay si Yesu le vai ay ulfa fingi yale na mafung fak Yesu ah ana ay loa le ah mea fua ifua le tua male o lo ofa yatu yati o ay omay se vai se mangua e ole may yung abakule yale vai yola yano lua vai kusinga le fingi What is your honor finger? Melee Kalmo, my Jesus.

ala malona tu langa panga tia na te mo mia le vaiola lewa na eva ainga fia ingu lor fa fingi le vaiola fai mailo an Yesu ok alu e mailo kangi I kisi upukusa fai mailo Yesu ke leo ae ke le avaku le vaiola alu mo mo e mailo tane lale mailo Yesu lewa fai ki mailo le le Yesu alfa fingi anga sala o le fa fingi talitane e leisa anga kangi e ongo anga kangi lima la yai lima sa yai marikasi lea uongo lea fiaku Yesu alu e mailo tane lale mailo Yesu lewa fai kauma fai se I fai aku I fa fingi se I admit le fa fingi ila na nga sala le fai ma le mafakianga le yai le malia I satani le lang fai aku Yesu alu mela ukangi o le pisi kong fiki vela Yesu se ikaw kingo mal fingi kero sa or fa fingi fai aku Yesu e fai mal fa fingi so ele sa ukangi o ka malo fai le makingof ele sa ukangi fo la la me le ufa vai na e mit no le fa fingi ma no e fa fingi lo masese o nga kalia loa le vaiola le vaiola ngala ole le sona mo oile asolngi ole vaiola ele ma fainga e mawainga pe a ele loa le tulanga o ngaunga ngai ke ai oista ngata e ole ile anga sala ai wa sua malia le anga sala wa le manga o aves ya alfa finger ngi na ye loa le anga sala ke ba ai ngi fa kro yesu ale belakang mal fing ele isoktan Aisha, kai pisi a venga o roa mo e kokomu ia ke ia. E le aise sa olo tonga, I le anga sala le anga ki faya. Umaku le sikangi, anu le sikangi, a. E fo itala I sikanga kai le roi pobo sau foi le vai, a e fo se sikangi le anga sau su. O le loto le mali. Ke lo a inga ua iloa ele fa finge, longa fa afita undi. Ua ke le kangi, le aise mali. Le la, ma fai a Yesu, o le vai yola, o Yesu le e mo mia el temata so le upu vela mo o la so lengi a fa ke mo mia le vai la moni bai le langi e ke ma wai sa ol toma ke no me mo mu e ka mo faia o lo admit mai o inga le anga sala nga e ke faia le me nga e ke faia o ngi stai mi o le vanga e faia o e fia fia iai o sua malia e ke oe e ke loa e le mo faila o nga fua ia kui Yesu le vai ola pe a fai e ke le ke va a pinga le o langa le ngai ke ola se longa e ki o inga mai fa pe ifo okay o ke manga o ave ese le vai le ia ke ai o wingu le vai le ola o Yesu so le upu mo o le asu le nei e ta lia le vai ola ai ke kalia inga o e yo inga le tu langa pangatia ngai kau o nga e alu ese mai ai Yesu Tele lava I mato o e panga tia ile nei o langa unga o leanga sala. E ke mo mia o na fai inu mia I mato I le vaiola. Peita, e le ma fai o nga mako inu mia le vaiola pe a mako le yoina lo matu tu langa panga tia ma leanga sala. O talo so zetas na ke mo mia mongi lava le vaiola ia pa iatu iai le vaiola ile nei aso. Fafitai Yesu. Amen.

Dai bele wa tilo jeli ma minute na jan lo le July lua. Ya dai be sia ka bele vai ba to lu ngot toi si tengtu ma sa unanga ti ti ya mole nia so falaili. Mai se fol nei vai ya so pe mo lu ngot ta tu watinu ma ta tu ma tanga minu na so ngafua. Si ya pa ya mai ya le nei fo i July. E mole atu langa fa ti ti la sa mole atu pele. Pata ya tu ta po inga ne ya ta tu tamam ti na ma tu mo to malawa. Pata ya tu le ta po inga la fa inga luenga le tu o iso se fata fa ita ulanga. Pata ya tu ta po inga maua to te leo ila tu olo maua mai li tau tumra ulanga le fifia mai. Lea sa ta tu ma futa le neva yaso. O tu ta po inga ya ua e manu ye faiva pe ona ta tu ma futa. Ya ilunga fo le tau tumra ulanga le si ufonga rwede sa mua se fulma lima yu tolu amo. Mai se po kalame le fifia mai. Tau tu aina le tau pa ima le tau malu fa fifia ina oi le aso ma le aso. Au fia ngai au tute mau ngā ruenga. Fa fitek tere sa mole hatu nupele. Fa fitai mole tātou maafutanga. E ai fo le langona o te tia le nei auli. O ilana tau tua mai le aso ngafua se ia pa ia mai le nei aso. Se ia ilape o le aunanga mai le tau tua le tau auna. Fa maru ruatu. Asu atu vai maru ipu enga lufu ngalo. Le ase ngangana se tala te tia uri tu saima lau fa fonga. Ia ai mai se fo ini suanga ilungo le tātou pokalami. Ya suatu vai malu puenga. Te fa fo mai se fa mtelanga malenganga fa lalo. Ya ila valangona. Sasia le tautai. Sasia le tautai. Ai malu atu lo titi fa tama oil matua. Ila uta po inga. Ai mai se fo. Ya ola utu alalo. Te mo wisi langona. Wisi manatu le to ouna. Te mo wai le tatu maftanga le vas fo. Ai manuia la fa ingol vayasu. Alo fangia le tua. O tau ta mam ti nama tutua. Ya yei le anga le lei mo le fa malo longa le lei. Maua le malo si fau mo le atua. Ya wau tu faiva tap tap wai. Tono mao ta malawa. Fa pena fwe lau fingal wenga le atua. Leo fa ta pena atu fa ingol vayaso la tau mo le asapati. Ya mau pele oa mo le ngangana. Mai le lei mo le fa unga mo le atua. Ilunga lana fata fa ita ulanga. Lunga lana pula. Ya waa. Le mana vaino le upoleola. Ai aina ni loto mo ni anganga. Fa malusia ni anganga stil. Mole atua malona malo. Ya male, to tele foi ol tatu watu no. Talo leisi ainga mo leisi ainga. Tu alalo lava nal tatu pokalam. Ina ia manu yo tatu faiva mo tatu tuta. Ya, tatu fe lo lewasa fau le lofa mo leanga de leo tatu mutaisida langi. Mo foi leo seisi tatu fe lo ingo seisi tatu maftanga. Pio na ili tau tua malakulanga lisi ufonga rwede samu atasilima iwa tolu. Amo, ayo manuia lava lina yaso. Manuia fai walo filima li tatu watinu ototoe. Manuia fo ila tu tapina atu mungaduenga le afiafi. Manuia lfa yunga lva yaso. Ya lofa tele atu Samoa. Ona ya upaha anga ya ma ila tu olo siringia pial tu langa li tatu pani. Ya lpani popo marisina moni. Afa peti fia mana umia. Ia na ivala umaili li tatu telefoni li olu atasi olu wa fa. Olu atasi olu wa fa fitu fa aluwe vatolu. Olu atasi olu wa fa fitu fa aluwe vatolu. Mo ila tu. If you want to be a tattoo chairman pan, then I'll go for the caco chairman pan. Yoi, go also caco chairman pan, all the tassi, all of our feet to follow with the tone, Teval Aumayai. Manuel Fengalvea, so if my manuia.

Fa fifianga sui fi filoi mai le fa ini o le mapu I tinga o tamba o le ainga I le tai le sunga ya mulipola Wayne ya ma le fa ini le na Wa fia tawina se losa matuu I lau lima Ya o le vaenga le na o le au fai pese o yaile te mai tai o soteria sambu Ya o se tasi o alo fasino le te maitai maletina ya I poi wa fa manava ele tua na ngā ruenga ili lalo langi nei ai ila u fa longo longo atu ele saulinga fa le ainga ile po ana po ele matango fio mori mau ale auso te maitai male fanau na tupunga mai sulu ngā titi ole neitina ele ta uotele ole pipi ile tua mavivi ile tua Avea le nei awa noa, ma le nei lao lao, e fai e fo ima suyo le ole mataa ngā luenga, I awa pia fo I I le pulenga le tio, ma le au fai ngā luenga nei. Moli moli e tuai alo faanga, ma faa maisenga, faa maafan fananga, le ngata le sunga ya mulipola, e ona ia, ia le, le faa idi ole mapu I tinga. I awa pia fo I lona fale tua. Ya olona tina lea na wana au yei lea tua ile poa na po Olofaanga fo imole tamaitai ya soteria Malona li ile fionga ya tongia samu Ya malefanau Ya maisa uto uma otua fafine Na tupunga mai isulu ngatiti ole neitina Faftai ile mealofa lea tua safo wa ya te uto o leo lele O musika ma vi inga e vi iai lea tua Awa o lea tua e la ei I vi inga Ya e fa pena fo se ngona ila va va ya tu ilunga le api o fo linga ya fa pena fo I ilunga on le social media le youtube e le tele o sa linga fa le ainga o nisi sa pele I loto ma nganga o le tato watu nu o e kalesia o nu mafio anga ya ma fa la put putonga ya langona ila va a o sa fa I totonu o le Ole sauninga fale a inga le po na po. Na vave toe fa manatu mai I a te au pei o la u toe sau fai. I le lotu fa manatu ma le sauninga fale a inga. Ole mātou tina I le lua vai aso o tuana I atu. Ele I fai ngō fie I a te au. It's like you're going through the whole process again. Watching your mom, listening to your brothers and sisters and siblings and children and grandchildren crying with their testimonies. And how they witness and bear witness of their mother when she was alive. Ese le tāua. Ne toi whaamanatu mai ai ia te oe ngā luenga le lei umasa whai e loutina. Ia whapena fo I la lea ua tofo I ai ia. Ia fo I uso matua whafine. Ele matui tui o leoti. Malangona whanua ndoa e o mai. A wafo I e olumalanga leo ti e alu e le toi fo I mai. Ia te utou le whanau. Ia, wha mausali ina a wā. Anau wawai atu e to tele I la tau na malanga mau mai. Le ngata I Samoa. I le afio anga o fusi sa fotu la fai. Tulou le langi I fasino. I fui fatu male. Ma upu I ate oe sa fotu la fai vai atu. Ia mango malo si ufanua male la unga tui langi mana mula ulu male mamalu ya te oe ma upu sa fotu la fai malangi e fia. Ia fape na fo I ia matani ufe ngai male ata I sa papali I na tilo fia ai masuluia sa mua I ave o le mana malama o keriso. I le sunga le nofo le mali e toa malo na fala vai vai ma na fola loa malo na fola vai vai loa e whalongo iai sa mua ia u tau mai tau atu le na iai I langi ia whapea foi a inga o paolo mangafa sa a wai whatasi I le po na po ia e mese foi le whale fia ma le whale sala fai ia a pea foi le mamalu a wasu o malu amal vai ma tangaloa ma muangu tia ia I sale lorong el telenga ya pauli malona au ainga ya malole on sai ama fan fan le tua ya te oil te ma ainga paolo manga fasili langi e tu sai male vala au le tua ile fionga tu tonga matoe ai poi tai tafe pauli ya olo fa anga mom onga le leina ole befanga ta ole taimi e tu uai e tangata le ainga
sa fa malu malu ma tau si ai le tina ma fa manuia ma oa oina o tau e lo tau tina. Mai a nei aso, ia ona teitasi lea ma tutu lai, ma alu tangata ia ma amola na whanau po fea lea tunu ua fa mautu ma nofo ai, ma tau tua mai ai, ia. Ia o la uru tala le na fa malos ia te utou, a wa leo o tatou o o uma iai, a vea le to e sea o tatou matua. E lafo mai ai, le ula wa mai o na sui ma lafo yo tatou tau au fa ma popo o tatou ainga. Ma ia tu mau i le fealo fani. Fe oi oi ai, pulu pulu lima fatasi. O le tatou li poi fatasi, ma le ngalu lue fatasi, ma putu putu o loto ma nganga. E au mai ile ma fanafana o le tua. Ma faa mao popo, ma faa mao lo sia ai, mea umana tapena e o tatou matua, mo o tau ma i tatou, ia manisi fo i ele i oo i ai, ele matui tui o le ti ngā o le tui o le oti. Yeah. Our condolences and our love to all of you, that your parents, your mother or your father have passed on, it's not simple. We find it difficult to grieve in your own way. Yeah, mafapena fo iona ona alolo fatu ifanau sa sidi ona la lata o lato loto inayo tato matua. Wafai langi le fo longa. Ya omonga le leile na mo oto uma ai maise o Paulo mangafa ainga womba e masani ai maise o le fanau. Fasino tonu I le fionga ya tuitonga matoe ai poi tai tafe pauli ya male talenga ya pauli ma ainga e fia. Na umai leo la utalanoa I le so tawalunga iai ya le faalinga o tu maanga nuu maanga I fanua Samoa I le fatawo ina o lana ngangana I totono a onga makolisi maululunga o le tato watunu. Se nganga fifia ili vava ayatu. Ile tumutumu ile motutele isa lafai. Ile nofuanga safa tino ai ya leafa muemoe. O se mea ta uutele lea. Ile toe fafangu wai o le tato ngangana ina ya fata waina. Aisea, wale o toe fata waina ila wali imatutua a mata mo I totono wale maotafono male pale mene o Samoa. Sa manatu fapea. O I, e tai mua ma tai matali I. Eoe, e le fateita inga le leia e faya mo tupulanga lalo vawa o Samoa. Olo o yai le au faitua faa I tatonu, o le mautafono ma le palemene. E te longo fie pe ao o ina fofola le fala, ma papae Samoa I la unga ma fitalenga, ma le utu ngā vanganga I tatonu o le mautafono ma le palemene. Ma e loa I fo ina. Le fai pule le ita pena, le anga le ita utua. Na le mita vale ama le faali le vale tono le mauta. Ae tau tala mai, sau ai le ngutu le mele faa vale valea. Tulou tofi o ito malo. Ae le mafayo na alo ai le ata wasevea. Langa o lao matafayo I lea. Ioe, o lo uti ute fo I faa matai tausi a inga lea. E momori atu a ole ai se tofa, maonge tofa. Sa ili la ia lea I lea tunu, faa longo I la unga lea tunu, ma upu e sao noa ma malele ia I lea tunu, ma isi to ina ma tutua nai tutonu ala mauta. Faa longo lele ia bawa I sao mea unga. So se teimi lava nai tu tila fia utele tau faa ilo atu ingo tangata. Ile ngata ife lafu lafu inga tutonu ala mauta fono, talo langa e faya ilungo social media ma lato media platforms na uto uloa. Yoe, e ala o na vai vai le tofa ma le fautanga ma le fatofa la inga. Olea, le lava le tautua. E le masani ai, le laungutu ma le laulau feiva. E faa leo upu e papae ba mawalunga ai le fola e sii I ai le atunu. Yona tu langa faa lupe. Yoe, e matanga ilo mamao tu lava le mea iai. Nga le faa longo. Na le fa longo atu ai va kasi la le kanka kalongo mo so o mai ye le atu sa ver te lo le nei le mole yo e o la to folna e o mai nei mo li mai o meo ngutu pua
o me o le muri o le moa, o me o mea uma mātanga, la tau ane, wale anu nofo ma mafau fau le lei ni upo e awhiwhi mai ai le taui, taui mai ai, o lo fa fonga atu sa mua malana tupulanga lalo vaho, wala, ia lea lao tu te fifa longo le ua, ua pepese ele atunu, o tau ia na maia le tala pepelo I me o muri moa, ua fa ingoa ai o tau, o le kengi ale au ai muri moa. Ea, e mana ia le tau fa longo, Lele o pepese I tangata, o lau vivilu I mahalu solo I lungo social media. Mea nae tupu ni mero mwere tala pelo, mwere fayu mwere tala pelo. Fae mai wa amai ele malo, wa oka mai ele malo. Ia ele malo fa vale valea la tau te fa aluni tupe e faye ini me fa pena. Lae no lofo lau fai pisi nisi. Mai la tau alo oka ina, a la tau lava o loa mai fa. Fue le pule atu le malo I me faye lau fai pisi nisi. Te iwanga na oka te tele e faye le malo. Le pensini le swa uu. Mea faufale le feta ala isa. Masini te tele. Eo. Ai le o kama I le. I le mele. Wala le mele na le faiatu. A fau lele e. E faiatu e o e. Ai o. Ai o le o fai piti ngisi I le a fau ine. I le o kama I le I a fai mai o. O o kama I le ba lo. Ta ino I noe. Ono iwa tafa ese fatalofa atu mai tutuile manua Amerika Samoa fatalofa yo tatu ainga. I pango pango ya ma Amerika Samoa malana fai ngā malo. E mese fatalofa bitoa lava I le tamae ngata I tamaa. E fionga I atua olo, le telenga I atua olo, le fale nga fulu. Ia le motu fa pia fo I le masiofo ya pai. Ia e mese fo I ya le tofa ya le musu. Manaia Junior, ya malo tatou a inga uma. Aftai lau fionga le senate, le plestene, ya malau fui faa lo longa o lo faa. O lo faa pena, ono manui ai o tatou a inga, ya Samoa, tuto tas. Lea la ua tawa lunga ilea so. Le matautia o le tawa o le faa longa longo ila unga le fanao. Fatawa ino le tatou ngangana, o le tū maleanga. Ese le mata ngofie. Ya au te talitonu mau te fa moe moe. Sa iai ni mea tāua mani le sona tāua. Nau ese mai mata ape le baftanga a onga. Faftai la ufionga ile minsta o a onga. Nau ufionga ile la au na fausia wa sa tuala. La ufionga ai ono. Dr. Alec Ekeroma. Male mamalu o le vasenga o faya onga e moise le whaarapa patonga o faya onga o lo oi tonu le komiti whaptoa o le awa uina o le tū maleanga e moise le ngangana a le tātou o tunu. Le atunu o susua le ngangana e oa le ngangana. Le nala I. Watalofa lobe tuitama ma lolo sa ifu manuia si unga atoe talofa lava ya whapefoi Ia le sunga ya polonga le upenda unasa. Tufala tato pol klambe ne mfaifoi. Ona tu tele maana malama. Iai George Silata. Talofa lava malole saifuwa mduia. Ia vapeafoi ia le sunga ya fayumu tafeanga. Malole saifuwa mduia. Fafetai. Ia vapeafoi ona momoli etuwa yolo faanga mba bom onga lelei. Mole fionga leli malu le malo. Satini tu manuvao a siki asiu te umatavoi. Imadui ali ili sapati. Ia fapena foi. Ia malo longa ole fai unga neiva yaso. Tapena tuai. Masa ili ili maa matangi awa. Ia le maya sofou. Ia emase foi. Onga aluenga ole afenga yai. Fayumu tafeanga. Le vau polo pauli. Yoelu ngapo. Ta alufa lava balo le soifu mduia. Madui ili sapati ili aso atayao. Fa mai silau fa mai ole CNN mal MSNO now mal fake news outlets ya mai malesi o Trump ya fa perfoi ya tasil natangat fake news o Donald Trump la tu ma na fake news outlets ole
they call it fox. The fox, yon. That's yon now. Fai niu sa mata ngā male peloi. O nanai, talo fa nanai, alo le sa ifo mduia mduia sa pati le aso atayau. O na o mai leo la utala doa e toi fa manatu ili tato watu nuu. A wā, eile fale o lo fauna wafe I ei ina Avondale, o lo yele tamai ta I o lina. Ya male la tau fui fale o loa, o leo te tali tonu o le a anga I atu eile tato utalo Samoa. Ile a soa tai au. Ta soa tai au, ole a tātou toi see ile maota o Samoa, ele o tua la I tutolu ole loto a ele mele paka I tāwale, lena fai ele tātou fatau ngā talo ole vāson se imi vāyatu nei. Ai au tau sila sila I luma tolu ai au tafa ole sap. Le fafsanga I atu mare ka paka ale Mangere Town Center. O ina ole a fola ile talo Samoa, mō le taimi muli muli ole container le nei. Ia, ona tātou tā pena lea mō leisia tātou container. I leisi vai aso o mua mua atu. Ia po ole vai aso lo na lua ole masina o yuni. Le ale mwhai ona toi motu. Ioe. Ole asau saoa mai sa moe lau fai fātu anga. Ta oto mai limo salama tua. Ia, fapena foilei atau o savea. Ia, male fesosori mai anisi o tātou media outlets le tauta yae. Le to file by Malaya Siatamba, Le Atawa, Tupaima, Malelupe Falele, Mai I America, Le Afionga, Ya Sunga Tulepa, Faf Taisua, Leo, Ya Maisia Tato Outlets, Yoe, Moriatu Le Famalo, Inisio Tato, Aufas Lau, Ya Mailato, Foya Lava Lato. Personal podcast also ya mus malefa so mai Malaysia uri ato lo faanga mamu onga le leyo le fa ingo le dei vai aso ya fa balo fo I le tawata ya auto por kalambe ma auto issues ya mai mali le fo I le fa longo longo ya male mata matatu mo wai fo I le ata ala vol beta wol na fo I tato tato titali ye Male fia fia, fai be fia fia, ma mo moli le tātou sa vali. Ia, awa kwa maali le mo e malawari I. La o lātou o, ma lātou I loa le lei, o I lātou I e ma fua I nei. O na toso I la lo, le tūlanga o sa moa. Mai, ya tunu o e se lau valu se furu o le lalolangi. O lo lātou fake news. Ele o I o, ele press conference le tōtele. Au fasala lau mo lau tu stala Samoa. Ai au fakalikari kingi mai seisi mea. They're cowards. Pala ai. No lola I la lafi matatusi mai tala maata ngā ma la tau lava fa'u inga ina. Their own personal interpretation of what was been said by the Prime Minister, including the press conference and the media, the JAWS and other independent broadcasters and journalists. None of these people ever turn up over there. Le ai ma sisi aru yo. Le pala ai. Le ai loa I latu le faa maoni le faingo le ngaru wenga. E fie fie o e faa lot. Fo I lea e faa ti ngale loto o tui le epa. Ma faa loa taua langona o tui le epa. Ia ona ma saa atu le iai. E ngare karikari ea. E le mawhau na o e whafsanga I mwere paramia. O le loo ina na, ma o le mea tonu ale na leo wa mafua I. O na outo wō lora I lea, whai la outo interpretation. Wha a winga lava e outo ia. Tan tonu mai sisi, a isisi e fiu la vale. Al wangela I le, press conference le le vai aso lea. Le to e whai ai, si o wawa ai atu la ia outo ia e whai ia le a mio le na. Pe o sui e ili tau a mio. Pe le o la na aro outo nofo nofo lava. Ia mau mai I autou mā loie o mai I lunga o autou whaataltala noanga tāla pepelo. A leo mai a whaapasai atu I a te autou, I autou o whaapusa la nausolo le mea. Aile I o I o e tuli tuli loa le fionga le li pāle mia I so se vāhinga o sana sau noanga. Mea nai loa I le tau tāla pepelo tele ma le tau lea lo lofa I le atunu. O tau ia vivisi ai mafau fonga le atunu. Ma fe vai vai a I ai. O lo tau fai tāla pepelo.
faia le fake news, faia le mea se, mele mele misinformation, disinformation. Ia, tala sao ale tala le na. Si vale pasesa tala falava, alo le soifo mnuia, ia vapena fo I le sunga ya Jess Vaa, Kei, o nanai mawama, ia, a talo fatu. Ia vapena fo ia le sunga ya Polonga le upena unasa, maana ye tili. Ioe, waifoi au tau le mele na. Fato a feo soi fo a porkalambe a ka nata mala uli ia pe a umala u porkalambe. A wa a iai le porkalambe e fia punga ilunga e fia ula I le contento al porkalambe le nei and how it is produced and presented. Ele ai masai si alwe mata mata I mea la uli ina. Na e tout sil sila I fai nubera. Fato a feo soi fo a ilunga. A wa ele mafai ona oso mai le porkalambe a le li ili talapelo na o ka nata. Ah, mana malu tala pelona. E fafito aile porkalambe le atau savea. I le teimi ale tasi o le fae tau I le ono. Ah, aina o le porkalambe le tautaua e a koma waoso ma I nei le vala le mai moa tangata a o walu e tale pese pe vaise I puti wa nga I fo I tangata o le tautua iae. E fapenare me lea e tauti tilo e and this pattern is beautiful. I see. They don't want to miss anything because we can't change our times of broadcast. The only other people, the only other time you know for the follow we them for tell tell tini ai. Say I uma ata to. Ta upu e ale angai ma for follow ile to do. Fa to mai lola ile fa tell tell tini. Wa lavani nguti na mbia. Et to ai. Yo night ngata na e o mai ai. I le te o le tu lai ono ina ua wha ma vai atu ia le atawa wha ma vai fufo I male tauta ia e la tau ia vai palolo tala mai vao tala falava ma lolo se fua where are you watching from vai palolo lau mua tasi toa ma lolo le unsa I ngā luenga le ni vai aso ia vapea fo I da curious I've tied my lole so for Mundia. Hello, handsomely Atawa. Savvy Savia, I missed having your show on the radio. Now, listen carefully, ladies and gentlemen, friends and families. Tonight, Wola Twile Tatu Leitio Ilepo. Ya, Toe Fate Taila Ilena Tangue, ea for ye. Switchy ay ila so tayao. Ya, Peola Mayang. Aleufe Maya, ya, the curious. The query is for my hello handsome Leato Savia. I missed hearing your show on the radio. Glad it's working now in my car. But I have been finishing late and miss your show. So, tawana alwe mata matai pe alwe fale a ea. The query is, yeah, alwe toe ki tualuna. Subscribe to our tano ava and our nganga I full favor. Awa e umare malo lo lele. Ya ustanga ta malo lo ile aso taya. Ya ai tatu toyo mai. E fa suo le laulau male tatu tano ava se momoli matapa I pu le taya. Ile aso tona. Ya tatu te feilo I taya ile taya. Yo ana wot talai foi maisi vendors maisi au fai fale inga ile so tau le meo le fa ta wile ta tu talo mo le taimi muli muli o le container mo mo le afta ile tua o ta tu ngalu lue fatasi ile fatino ina o le o nanga ma le

Yeah, tangata ton wala na len tal no mai ne ya yo. Tonga tangata you live in the field, I will live in town loka. I like so the other two laugh on the hill of Kamalang. Selina Siosi, Dal for love of my Lord, so from real God bless and have a wonderful weekend. Ya te oe male ainga. Juliana, Dal for love, Popovic. Bisi vai Ukraine for lele so we Ya va pefo ile mai ta wo ka fifi ya fortino lele wo so mai ah ta le va fo de ko va ya sa e malanga fortino mai relini allo fa tu bo lu to fa fine fa pefo va singano ya male ta mo fo leni ya mai se ta tu ta mama tua ile fionga ya masoe ta uli yosefa va pefo ile fionga ya tu ma bulunga male fa fa le tua ya fa pefo ile a inga ri Mea vito, ta alfa lava. Aftai, nguia fo'i ia le weekend le asoa tai au. Sevilla Salah, watching from Melbourne, Australia. Ona o mai leo le. Ole. Talandoa ele mata upu leo. Ile. Famsidonga leo lo fanga solo ne. O le vano o fai atu ma o pese atu le tele o teimi. O se tasi le nei o tu tino o le malo. O lewa o na tatau o na faya I ai. Se suinga ma toi au talu atoa. The Electoral Act. Or the Electoral Legislation. This needs a lot of changes. And I've said this over the years. It needed to be overhauled. Ya ma tanga ima silisila to yai o les o nafi e mo mori to ile nga fa tai ile tapo inga asio no wa ya tu le a fio le tapo no ula u fio nga le tanga lo matua va per fo ile fa le fa lo so li I ila u te linga pu pu li I ya mo lo to to fa va per fo I tau ma fa lofi mo tau mo pu mo lo to to lua Ma malu, ya te oe tuiso la ua ma tu ya itu. Ya, ma upu ya te oe so la ua. Ana nafi na fufu ya iye ma fata ele pepe e lua. Ya, ole pepe mua mua, e tolu se fulu wanga. Ae tangwa e savali e tolu se fulu wanga. Ah, na ilola iye lea. Ne ma te uchia, o ne iya... Onei I e tonga ua tāpena, e le fale le langa le fionga ya tangaloa matua, I amalona suatau le fionga ya samala ulu. Tilo mai, o lili, o tau uma lava ia, sa o tau pūna nou, le mamalu o le matua uuma le au se papa, o le awa luma o tinama tamai tai o le tātou nuu I so la ua. Fufuia nafi le lua, ie o pepe, e tai tolu se fulu wanga, ai ole fai unga ole vai asole nei, e fufui ma fata ele ai leisi pepe e fa se fulu wanga. A maloi lau fionga I le pule nuu, I amu lau tuto fa, ma tau ma fa lofi, ma lau so li, te lenga pupua li inamu lau ulu, fonga mua ole vai maunga hawa I le vea. Waftai lau te lenga se umalo, waftai, Ile tutu ai ina ia mafayona faale leia atili lea fo I tamau a inga ma lea fo I atinae I te tonu o le tatu nuu ai maise o le toi la langa ina wa o le tatu nuu e ola ile lau fala maui tasi la le da atinae le lei e te tau o na toi faulaula ia ma toi te to ma polili le lau fala ina ia tele le laufala ma tele fo'i le a tinae ma le a'oa uidna fo'i o le awaluma o tina ma le tupulanga tamaitai telavou ile la langa ina o le tatou ie maoi ma ie te tele na awa o le fa'alinga pepe le o le a faya nei ile fa'iunga o le masina le nei ile aso luas fulu ma le luas yo ile aso luas fulu ma le fitu o me a o lo loma ai le tuto tasi O sambo. Le fali nga pepe la

Yeah, mana tua la o tau o iye ne. Ele se tau o iye ne, msalo le tolus fulu anga. Ya, ole tau fole na o ya. Po le tolus fulu lima afe ta la, ile fa se fulu wafe ta la, ile iye tas. Yeah. Fa fe tai ile fono fa vai. Ale tatu, itu malo le anu ama. La wafionga le te fono, le tumai tai matua. Ole itu malo, la wafionga to mata. Leota Nora to mata. La fte yatu, e su yus fono. Ya, yeah, emu se fo I la wafionga tangalo matua. Mulitalo Celestine Lavea. Ya, yeah, malu ole komiti fa foe. Yo, na wa umana tufala tato fitu fulu walu wafi tala. Se lau limas fulu ale tangata ilo tato nuu iso la ua for the very first time. A oinda teite ifono le temilena. Tangata lea e ngoya la wafu. E hai mase pau lapi, mase pau sene fapende ina oo ituwa ile nuu oso la ua. Fafetai ile malo, ile vaitau o langa aya. Eoi ana alu langa aie eoi le itua fia me male sap. Male vaenga fo ile e to ititi le minority government caretaker le sa iai. Aia, na fai lava le tiute ole a fionga ile li imin star o tinama ta mai tae maanga feso tae. Masa fai e? La o fionga langa aie la o fionga le min star. Le ua uo mai tae te fei loa. Eoi ana ua. Vale fongatia mo uto wanga yatu ele lango lango ile, safa pito. Ele ave se ai o tou tiute ma uto ufaiva ete tau o na fatino. Le wa mai alfa msidonga le nei a inga ma le nei nu. Tu ma oti sa, sola ua ma uta tau o na faia. Se pule nu tu ma oti tuto tasi ulo nu. Ya le ala ufata liatu. Yo, le ala mena fai. Longo le ofisa avatu pepo alfa msidonga. Li unga le fams nonga sola ua ele o se tua mota ole ano ama ama salu fatta malu filufi ole nu uma vai mai le vavau e o ile fa vavau da la folana mo tau le faisa pulenu o lo nu yo tanga lo matua o matapa au yo le tu malo ai mo se tono lu ne mo mulitalo le tal no atu ya po le tanga lo matua fo yolo atu man. Yeah. Tas yel tanga lo matua olo atu manu na fatino ye tatou nofo yel it's na same about now le atou mutalo le ta ua le na o le tau singa o le nu uma le a inga ia ma vai vai ma ma otsi mea uma teo tas yel mea leo te talo tua I le fam sinonga e mese le minstar o fam sinonga ma utou o le vasenga o le asosi alo ia Samoa. The Law Society of Samoa. Lab me wa umi ai on the tu ulama ta upule ne. Tele lopo wa tau watu la utusi ya te utou. Ise faa salanga ma se mea o se fuwa fuanga te tau na fai le tamalea o fi pulea ilo pati atila. Nea lava lo faa wa wina o na ngalue o se faa o se lo ia. Ma faa nga lo na practice license as a lawyer. Practicing certificate. Ai wa uma na faa mao niya faa tonu lan soli tu la fono ili sasa ina ole ulu. O se tasi o leo leo po. Ina ita usango watuwa na yatu. Tutiti aoti ya leo leo po. Yeah. DPH. Wava aile. GBH, Grievous Bodily Harm. Ale ala vai fai, leva la vai fai ngalwenga, o fea la o fai yele marusi anga, o tato usosa yete o loo ya. Dala mele wale fai yese fa salanga ili neita ngata. Lefo iwa toa yalu, toi tuu mai o, ili teibi ole mato ufa msinonga, masalu wafata, mamanunu. Tau te fiwe toi sui unga ole fa msinonga ua umma. Anyway, lala lale na fafta yatu langa aya, alo ia, le tofia ma le faa pa ia ina o le tofi pu le nuu o le mātou nuu iso laua. E titi ae ma ini. E titi ae ma ini. Leanga o I. Lea nasa ili mālo ma iai
misa mananai ma i lato umo le fale fitu, le ati tangaloa. Sa ili atu sa tama, e mawhaio na li itai ei fale latai, nao ai maave le atali o tangaloa matua. Olo atu manu lea muritalo talino atu, e ave e fai, ma li itai ei le fale fitu. Fasanga na e valu o tangaloa matua, na faa valu ai na fasa ile ingoa, na maua ile swafa, o faa isa valu, faa sa valu. O faa sanga e valu o tangaloa matua, atu olo manu le taleroa. Tatu so tanga le na, ya te utou le ainga taua ana, olo pui puia ilo utou toto. Le tamba o le fuafuanga, ma le tamba o le faa suanga, le fionga ile tuya ana. Ya, olo fumai le tua meduia, lo tatu utunuu i malo longa o le asfarele. Ya, fapena foi malo longa le fai ungo le leivai aso. Tātou whiloa I le asoa te au, I le teibie whasua I le awa, le tātou laulau e momoli up, I aipu o le te au, tau mafase awa I le whafonga tāpua I a le atunu. Ia, ma wha mangalo fōi se leo le au wana nei. Le nā, vai aso atoa sa tātou laulua pisi le wha I ai, I a wha manuia le atua I a te utou tabamti nā mātua o le atunu. Po whea lava o loo e whafonga fonga mai ai. O tātou te tai wha le malo, tai tai wha le anganuu, I pulenga ma malu o li I ma whaipule. O le awaluma o tina ma te mai tai, le malo si o le nuu se I o o le tinifu, ae a le wha malu malunga ale au whai te talo, ma le ainga sa le vina I te ai malama, suluia ai sa moa I le mana malama o keriso. Ma le ipu vai o le ola o tau fono, Ia matau wasu wasu, a waa Samoa, ma se luma nai manuia, ma ia whaia aile finangalo le tua. Le mamalu o Samoa, sa mai mua mai, matapua I mai lunga o api o fōringa, upenga ta whailangi, Facebook page, papena fōi ma le tātou YouTube channel, le tātou wala leo o loo whafungafonga mai ai ma longa puyali I Samoa I le FM 106.1 I Samoa. Ma moli atu le nganga whaftai ma whaamdianga ma mua maonga le leo le whae unga le neiva yaso. Whamadui atu fōi ma whatalo whatu I le wafionga. I le whalo longa le swafa. Ia a wafo I ia le fionga ia sala. Ya pole sunga fo ya lupe matasila mal faltua le nofo alo mal au fo ingaluenga mal pulenga ole tato fale tali malo le motonga totonu o nga totonu nga le muo le taulanga fatau I yopia tapea fo I ya le motonga trucks and machines for hire and also motonga furniture mea fale alo fausia se tulanga mata ngofie male anangata aita ngofie mo le malu o le atunu a talo fatu I lau fionga le malu faito anga mau hunt le sunga ya kota balona faleo alo le saifu manuia vapefo I a le tato fale taxi lo o yai na K Taylor I lotopa ya vapefo I le tato company taxi la wiloa Le tau mea sina rental resort hotel, ya ma le tau mea sina taxi stand. Talo fatu la ufionga leota, ya ma le mamalu o le vasenga, o le au ave taavale, ma le au ave taxi, I ina, ya ma isi le tele, sa mua laga, ina I fato ia, ya fapena fo I le fale taxi, o lo o pui puia. Oi, nai luma tōpnu lawa le kolisi o Samoa. Ia, ma I lātou umalawa o pā anga tō tino a le si ufongo Samoa le nā uola atu I so se teimi FM 106.1 ta talofa tu jo tofine Ramona ia ma leuso ia Rocky ia va perfo I Delaney's rental I nai wa yusu ma wa inganga, wa alo le au unanga I le atunu, wa pefoi, ea le tātou company la fotupe,
numeratasi a Samoa. Pacific Easy Money Transfer. Ya fa perfoi le moana rental yona la la ya la fua matotonu ngale mu le taulanga ina i sale ufi ya fa perfoi i le malai va lele fa talo fa tu foi le uso ya lo vao ya malena tu foi company le MS taxi service ina i mulifanua MS bar ina and motel ina e mulifandua male male malele ya alofa maile tua ile deia fiafi o ai ole asau sui le sema ya manbia tele ya le fa moe moe ma le fenga yei male atunu ale atatu woe tale pese male i atu savea fa manbia tuai i atu oe olea ole no foto atasi.

0: ma fai nei ora fata one to top up ale Digicel I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo iona la fo ise leni ile my cash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo iona e le stalai. Asisiane ile ClickX.com e la fo iso top up ale Digicel. Be la fo I fo iso tupe ile my cash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O le porakala me o le nganga I fō whaiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
2: More tap in ango fat moe moe te tele, fat fisil ta e lax tent rentals. Ma wa fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai lo sartaj sing, I le o lua lua, limata si o, limaiva lua tolu. O lua lua, limata si o, limaiva lua tolu.
1: O le porakala me o le nganga I fō whaiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
3: Radio Samoa. Taslima Eva Tolu.
4: Amo.
5: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo larolangi bala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
6: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

tu la mai le tato te mi le wati le nei vang la fia filo se fulu mo le tolu minute o te ali tu la yono ofa lofa ma fata lofa le tau tua le radio Samos Flima i vatolu amo ea mo na ia tato wo ma na ipa anga o a inga ea o ila tau fo iu fape na o na ma ua mai le tato pon kalame le nei fu vang la fia fi ma le tau tua le radio Samos se fulu lima i vatolu amo vi ia le suafa mamana o le tato tama u le langi Ilona lofa ya le ngata fo ilio lona ngalelei. O fayira tantu tue au lia malinei aso il fie fia male manuia. O se aso faa popolo tu si fua le ngata fo ilo le mantu wala mole faa wawina. Ea o fea amunga luenga pe ona yei tantu ele nei soifuanga malinei la lolangi o loo e soifua ma o walai. Faa fitai le tua le ua tantu tau nuu mai le tawalunga. O fe au mga luenga sa ngapa tia ili tātua tenu le neiva yaso. Ilo wala usua ili tāia opo ili malulu. Ya le ngata fo ili olo wali ili au wauli. Ia fape na fo ili teimi ole po opo le sifi po opo ya ona yei mato. Ile neifo ila fiafi. Ya eo ilavala ina faisi maati ati olo malulu ili neia fiafi. Aile iavea na matulanga fo ili a... Te tau musu wa ye te alu te ngalue. Leanga ye te mie tatu te fatu tu ngata ilunga tatu te ngalue. Aia e to e to ma natu. Ile tulanga e mafu ayo na e ala ile tae au po. Ea ole tau singa o siu ainga. Ea o siu whanau. Ea maise ole kale sia olo fape nao na e ngalue ai. Ea manai fuafuanga fale ainga e te tau. Ea ona mana mia ile seleni. Faftaila ile atua. Ea ono lewa tatu te unu mele tatu fulango laso furaile lene isifuru mele limo me. Lua olu ono. To tele ila tu wale ya udia mele ne yaso. Ole mea moni male mea mautino le na. To tele ila tu wale ya tu wale ya udia mele ne yaso. Ile fia fia. Ea male manuwele wa yei tatu. Bitai ono ole wala aupa ia le tua. Ea wa fea ile la tu fai nga malanga. Ole mele wale mafai ya ia. Ona toe au lia mai e ila tu le nias. E faftai le atua pe afapea. Sa e malei mai le, malei fua mai le tae aolo o mawalo manos. So leo le vavenga le mea. E oe. A tatou au lia le siaso. O le vavenga le na mai le atua iloa ai. Ia olo soi fua o ia o nei o tae ao. Maso umalava se iho o ilfa vavau. Tatou patipatia la masula le angale leo le atua ilo soi fua. Ngata fuleolo wala. Ia o tatu ai ma au malie. Ia ma tatu mawe ni famanuyanga. A o tatu yele neiso i fuanga. Letu mau. Fantalo fatu mo oele na te faafonga mali tatu. Polkalame ma lorso i fuamanu. Ia o talafifia. Le watu e fo ile tau tua al radio Samos. Filima i vitolu amole li tio. Lea sa faale tonu mai ono o faale leyo nisi o tatu po. Ia masarubo se me ole lima ili ono vayaso. Ia o le talafifia la mo tatou le watu e fo'i ia a le tele o ala leo sa mo tu sia le au unanga ia ono o le fale le yo tatou paulina ia wale na o tatou a maitau watu pe au tiltilu watu ia fasi tele o ala leo sa a faina le lato o unanga ono le tue fale le yo vahenga le na le la watu e fo'i e tatou ia to ina malo matua ia na watu e ola atu le tatou taslima i vetoru a moi lau li tio po lau la au fa longo longo ia pe ona masani le tanto tutua ia le fia fia le fo fa tasi mai mole ama tino le tanto proclame meso le tutua ale radio Samos Flima vitodo amo ia mole manava nga luenga le ngata fo ile o ile na wa fia ngai merkoka ia le se me ka ko ke popole ai fo pe fa pe ke le nga lue le fa ngol vaya so mingo ia o ile ko nga kuka ke fia fia ka usambi ngai fo i am fia fia io Ya masinga eva ivanga foi ta fonga relax and relax. Wo mo fa mo ngalwe ngalwe foi va yaso. Ya mara tutu radio Samos Flima iva tolu amo. Musika bol mana ngalwe.

Na ona musika nsu fifilo imo tanto ule nei fuvanga le fiafi au efenga ye ma laukuka ya le ngata fo ile o ele naite a fo ile le tenga lue a ya ole mesili mata we ya tanto ya ole nga ye to tanto musika e fa a so longa le ya fufuanga ma por kalame ole fa ungole nei va ya so tanto ye ole was for really tanto no no winga Awal fa mi vesi e fuole so fraile ah fa I faile mua le so fraile pingi la kuka ya ma ma fa fa po fese me ke pi o ye ngi po pa talo fa tu tata por kala me ne tata wo ma pa angale ma futa ma le ne ya fiafi lungo le tanto youtube channel ma futa ma ye sina leo ma no so fumruia le au pepe yoane tinonga fa talo fa tu le ngata fo le a fa fo wina tanialu ma no so fumruia fa fo wina ma futa ma otara Amelia Mikaele, tau manolo pati se fumruia, le mafuta melenei a fiafi. Tau atavita, iwa tolu lima tasi se fumruia, tau atavita. Chau so ya foe malumana mea, ya yoana malifana umai siri ya shetali. Ame yoto umesili nae, manuia tau lelofa merangrelei ole atua. Chau so ave ta vale, le vao polo pauli yoli unga po elea, hale ngei ave ka vale esele. Lele fa maong iyo e kele ang kulang ka vale lalo put Paulo le ave taxi fo lele ele lang isi le fale ang a lanchi ilungo apikangat o kaka wo fo e kaka apikangat u like and sit o ngana le masangi nga lanchi se uso ya le vapo Lusu fa minuta natala lvitu

Kalamea Amelia Mikaele so ifumunwia Amelia Faften Fatasimailinia Fiafi. Ya lingata folia to fatalo fatu se uso ya foe. Ya male por kalame le nei fui a fiafi pe on mau mai tano fauso ya malole on sa kilo nga la va ki kamali le ya kam sa sa haro va ku jo va tel va tsimai ile nei fu vanga la fiafi male tau tua ya ale radio samos fulima eva tolu amo ya male tanto por kalame pe ona yai a wa faila vasi ma ngai ange a ona ye tanto va ala wa sa undi mole tu unga a ya msalu pe yang ot kakua kakuva ala wil timini wala wa fa moy moy molde a morfua ya wa wale se va fo lin la tutuila ya le santa we malanga tu ya ono wale fitawi mafufua nga pe one yai ya emanga ya fo nga ya kakuva ale wo ko e a ta penda mole tanto sisinga fua ya mole nei fo i tau sanga ta lo sia ya muala wa kere ka wa kwala wa ala kapo i ya Iva minuto na tala le tu live fitu fatalo fatu tina nga wang malo se fumruia of tel fatasi malene ye fia fi malo fo le nga le lue fi am nga lue nga pe ona masani ye tanto

Leche tato family younger leo la sofa na utenu maidungo le tato imeli mayatepa petelo family younger le sofa na o senaida petelo o otahu ya mamangele lo wanga ngae ye e fa manu watu ya yova o mea umafoi o itotonu ya tiao ya fa manu lo na suafa pa ia lo wanga ngae ye e fa manu watu ya yova a wafoi ne ingalo se mea tasio ana mea lofa e vivi ia e o mātou loto ile nei tai hao mafane ne atu ile atua ona ua mafayo na ulia mai ele pele ale ainga se naira petelo lo na sur malfate usanga ile so fafetai ile atua ne te usanga wa ia fua ia te oe a maise o ana fa manu yanga ilo wolanga o la mātou titalo ia sanga fa apopo pea nisi te usanga se tele o lo wola a wale feanga yei mao aonga fa manu ye tele le tua ilo wolanga ia fa nga ina lo wola mo ia ia so iluma. Manu ia wa onga ono fia nga iai teine le le u sita i matua an lo fa iso o se tasi a sili ona eava ma matau ile tua e te manu iai. Manu ye tele lo waso fa na wano fa anga mfa mrianga ma yo ai nga uma Samoa Australia mani usila nei o aunties o uncles o cousins ia and your brothers and naifin tuana tele iai Ifi ngao tali malefanau ae faa silisili ai au matua I o tahuhu. Manuia tele au aso fanau maso so ikifuwa ile so. Yesisi tato wa famanu yango le neia fiafi le talatulu tato laina tolu fitu fitu tasilima iwa tolu. Ae se ya usa ili atu pe yesisi tato imeli neia fiafi ale ai. Ya lodo winga na lupaula le na oa tato famanu yango pe ona yai. Ya, le tanto por calambio, el famo de ángel, la sofá, la humo, la sofá y fúa, y le ney fue.

Wajah tato fasil silang ala utan rumai awan ingano le give back community lunch aventeyo. Oleh aso sana ia aso sumar fatu me, sumar fitu me, oleh amau fuai tau ma favela, pusa fuala au aina, ma lava lava second hand. Fayelo mo mielo ainga po niawo se feso soani, sumaya I Riverside Reserve aventeyo, ma ili anfas sumar lua ila wuli, nga ili tolu ili anfia fifa fitai. Ya na iba ngala le na ya aso se furfitu pe ya le aso sa ya fayel va ngala na ya mole sila fia ele tanto wotino

Na ifa fifianga mo tanto ile nei fu vanga le fiafi male tautua le Radio Samoa se furulima iva tolu amo. Fatano fatua tirisa ene witano fai ya alo fatu ya mama fatai mama o oyale kikuwa siya kwa mailunga iyo. Au tirisa ma Amelia ma Cecilia ma Tina. Na wanga ngangle yo ma fai o ya fai o obi. Alo fatu manu ya telele afia fisilia. Lengata foi lea tirisa ya moli anto lo faanga mo mama. Fatele fatasi mai ile nei fo ya fiafi. O leo watu e fitu minute na taa leo le valu. Le taa le valu na fatasi mai eifu ileo na itina. Awale tato porkalame ole tatalo mo oi. Mo miese talo o te pole. Le watu nukmai fu le tato o fingerwenga. O le tato le itio le na watu e solonga le leile tautua le tato le itio. Le tasilima iwa tolu a moi lau le itio. Ia pe ona tato off mai le fa. O a lima pe ono eva yaso a. Ia pe ona ye yanga ruenga fa le leyo le tato po nala wa mai ona fa le leyo va nga le na ya nala wo te fo itato le me pe ona masani ai tala le valu o ninga le tato por clamel na le tatalo moe

0: schifo.
1: Yeah.

Radio Tonga o Aotearoa. Tapu mea whio ai o tō mawhi I ho tau lotolo tonga. Tapu mea wei ki kai umaha ma tā pūre. Tapu mea kau taklot kotoa pē, pia tapu mo ki motol kotoa pē, kumo mea mai ki he ui ai reti o tonga Aotearoa. I pong pong kohini. Pia tala ngata ia te au whai ki tūa. Ka tā mok ai whainga marieni ke u whakahoko atu e tau polokalama ki he pong pong ini. Kau se ne koloa ko whafafonga I atu. Ai kau ngā aue a reti o tonga Aotearoa AM tahanima hivantolu. I ono taritari rei mo tolu I ngai polo kalama. Koe reti o he pongpongi. Ko tau whaftai ko tau pei ki o tua matumafi koe tau wausia ai awha koloani. Koe aho toko nā ki e ni ko hono hongo fulu maono o me wanoa wano. Koe kaweinga ngā aue a reti o koe lalanga ai mo I kakato I a kalaisi. Koe tau ulak polo kalama ki pongpongi ni. Fagatua media.

东那几个猫，同埋台湾的熊啦，我比较有东方面个猫，起码我也熊那个个猫我多，我估计不会木个好牛，现在个多只，我估计是偷个爸爸，我估计我比较麻烦啦，我不买就阿罗个个来死，因为老买的猫猫你不会去木猫多，你老懂。Mau kei mau ea tio nga te mau tau hiki ai, mwai kei e mau rotu e mau iro pao. Koe o tua mo unia ea tio nga, ea kuke te unga mo mau wai mai. Oa a te kongpongi ni kopita ia, ai hala pononga e mo unia o pa muna mo iki mau tolu. Tene e tō kua mari ngai tu ke mau kau I e a po o koe ni. Ika ea pakapia ngai, e koa ngau e tuha mo tau, ea mo ea tio nga ea ea tio nga. Tak kuke huluan itu aku mesti pengau krisi. Nak kepuak kau alu dan hipopekia tak kau tak pemain mulia yang halal bagi kau itu kata. Apa apa mukuai kita mau tahu kita mau tahu kau pola kau apa dia kau kini kau mau ilo jika ia kau tak hati mau alu kiai kekoko itu aku mau film. Tapi tadi nak kau pompongin kau ya kau Ele ikut tua pe ku pakai asyik nak pemakai mau tahu boleh asyik nak ada mai semua lama ni. Awak pakai ke aku nak kau kau lama ni aku ikut. Kau beli pe ham tak pule. Kau tak kira penua. Kau tak kira ku kau mai ngai pahmi ke mau mau ini. Kau kira nak ku tua ni mau pakai kau nak kau mau ini. Awak pakai kau pakai penua anga dalam penua yang semang pahim. Mau kau ini tumpong-pong ya, tumpong ini si aku ini buah mau lo to. Dan mau mau ke pabrik ayam dan mau buah mau lo. Kena kita buat ke kedua pilih kau ke buah kemai, kemak mau to. Kemau ini nasi ay. Lalu, meri ay, ya penuh anga. Ya, kese unga pilih ya, mau kemau to. Ya, ngo aku ikai ke, om saya ngecak ay, mau ini. Kaku ke om ya ini, ya mau malu ke unga mau kemau to. Ke mau lawa ke ikunat. Engkai pengetah ketua ke aku mai ke mau mau. Kemalu kau ke pengemari aku ke nasi ayai. Ke jotong awa ke awa ke kehoko ke poki ayai. Mau ikuni ke mau ke kawa kepe. Ye mau iya kawe makwela lana e mau mau ke kato iya kawasi. Mau kemalu aki. Ipong-pongin ke mekemetang oleh aku ikuni. Uye mokore ke te koe ke tau pe ao, na te pakonia ki mau tolu ne poka ama po te te uye ao koe. Pokolo o mena ke mau panongo ke ai ke kamata ake o mau aho, mau lotu kore ke hatakoni pe kwa maama kwa kora ke ake ke mau tolu. Te ke hoko ai pe ia koe maama ke mai tohu ke he panonga, ke pae pe ho mau ako ne kina. Te ke mau hi ai pe ke mau tolu ke mau hoko ai ka suane ki kuo sao ni ke hele ka toake. Tukon yung hagi daw kamata mo ko e ni e pongpongin. Ni e pokarama e ako ni ko mauroti o makore pa yato. Ni e si sukla isko alo ka ako mauporama ui. Amen. Ko e kukulo laman tau tau pipay niya hatap na to meri e pongpongin. Ko e to i a Asia pa ako mataha bahay drole sa ong pulo. Om ya te paya tau pato meri o pongpongin. Asia pa taha be sa ong pulo. Owa e mana bahay e ko ya te koe e au. Owa e kilo kilo holo e ko ho otua au. Te bopo koe e au iyo te tokoni ya te koe. Iyo te pukepuke koe aki ae tau matao. O e kupai totonu. Koe te tau matapia miyai. Tapukia kio ae kua matmapi na kio e tau rotorotonga. Matapia miyai kia au eki. Moko le moa keo. O malmalo e pe e tau patap katoko kamata ke tau programa e kumbumi. Kaya taa mo e pego maari ko ni ke e kuhau ko e tau programa pato ke di hao kumbumi. Ke e popita ila e kau kata pe malotu ko hake ke o tua. E le opala e kupai man tau to ke tau kawa I ke songpong pake kolo ko ni. Tau hau pe e kuhau maari e nanya kutua pe pe tu kumbumia mea. Tau kau pata hape mo toka ma koi a aji tau tau nga o ake o a. Ie pun tau ni.
pegi ngai tai to komana te te hoki ko mari mari ko hoki mai a tau koe koe si koe tani mahi o tau e en me kei ki o a mai ni te rawa ki te panongo mai ai ki tau porokarama koe ra o e pompongi ko lawa e nga ue koe e nga auko ki ano pakare reiki o e pou koe ra a reiki o ke rawa ki tongo rei atua e a kua katohia a e dido tonga o a te oa. Ko tau le mahi na hana nima o le tau koe. Te koe tau poki o ku, te koe mahi na poki o kutaku, koe mahi na ia o whāmini. Ange pe koe o ko tau pononga ia, ua ki tau pati ina e. Enga mahi o tau longa i whānau, tau pati ko o si koe mahi whae, tau pati koe ni koe tau pati ia o le mahi tamai. Te a koe tate tamon talamonu, ki mahi tamai koe tau pe, ni koe tau pati koe ni. Ia koe tau pamaratua na hui nga nai tamai i le poronga koe au tau pai i e mou i koe ni. I pungpungin he kohola ko tau panongo ki ai kone kua manatu mai te o tolu. Ai ia te ki tau tolu ai o kua i le tai ni ko tope. Leongo tei lahi i tau poronga koe au pai i maama koe ni. Mapatuki tuki hala ponunga i le nungai. Napa painga taa pa manunga i mapapatungia. Oku tapua pe hui ai. Ai tau tui pe mai tau palala o tua hai taimila. Kaku kei pa kumana kupi te tau to kue o tua i te tau to. Ia marongo ke tau asia mui mai e pompong koloa koe ni. Ia tau hapi e ke tau inaisi e kresi pe mai. Merino koe ia. Apo mai i e huaka ko i hau eki ko si su kalaisi. Pea o maroa ki ni motoro, tale ki motoro ki o maunga i hau pare. I he o pe, pea mare ki o hatapa pe a kolo pe, pea mo a te o goa. Pe tau ina si ai i he pongpongi. Ko i pongpong ki tope poki, ko i mea opa ia, ai o tua kua ki pea maa ki tau toa. E tau opa hake ko ia i he pongpongi ni, mana tu mai ke di tau tolu. Oko ke ai te ai mahu e mahu ina. Oko ina ngaro ke ai ai otua ke di tau tolu i en mokui. Malo pe ke hau tau ni hi kau opa hati mokto mini o tau mao a loto kia kia. Ke ma loto o ku prafika. Ke ia ke nahi mea ku tope ku tau poa i e mokui o tau iai. Oko ke pe ke moini ihi o wafa ke mokto mini. Maka te vitoki e mo ui, ke ia kua ngahi, pei nga taa, o e whanonga ngā tofa ngā i e mo ui. Pegei ai, mo tōru mo mea mai i pungpungi, i tau pōwha mai pungpungi, pei ho tau ni, o tau homo i o tau ela ia, a whakasina, e koe whakaloto, e koe whakalau maari, i mo ui o tau i ai, whanonga ku tau pai. Pegei mo tau ni, e tau haa, e tau tokanga, Uputu'u e tau pukau kau, ko iha ko e tau whanau. Ko iha ko ha tōnga o e ha mo'u whasino, ko tau tofa ngai i anai māki e whasino. He ko tau oha ke o ko tau omo i e tōnga whakapaanga o tau iai. E ke malawa ke kuesia na katumia o mo'u i o tau iai. E ko ha maa kua maumau na te ohi. E moho tau kau ngā kononga, kononga o tau iai. E koe ngā ue kua ui ki tau toru ki ai ki tau pukahoko patongi ai. Tau tau ngoi o ki ai ai le. Maka te tuki ki a mani kanga taa hene lawe mai ka te tau toru. E pe e roki, roki vei vei ua pe tae tae pau a e tau ponona pia ki e kahao. E pahina, a pahina po tunga ia i nasi ai ho tau pahina. E tau mo ui, e mo tau au mai ki e mahina koe ni pia moe ahoni. Pia koe taimi la, iau tau mo i he tau mo ui hange koe ia ko tau. Hange ka tau kamate koe ia koe maha toki tuki e mea ko lawe mai te koe tau tau. Iau tau mari mari pe, he tau pe hanga ngai ka moi kau ngā kono ngā i he mo ui. Ka koha no mo oni i loto i te tau tolu, o ku tau ui ki, o ku tau koha, o ku tau pumputu, o ku tau vege iua i nai mea la. O ku hoko i he tau mo ui i he kono ngā mo.
Ene o koto ai a kaina, ena he penga tau pōa i he roa tō ngai. Ia wai maka toki toki o e hala kono ngā. Au kei kama manatu mai pē te ri tau tōru. O ku kei rea pē ai o tua ai te tau roa tō rato ngā. O ku ne kei omi pē ai rea o pakanonga o tuati e bāri i te mā te tau tōru. Ie mo ui te mai kono ngā. Ai e koe polo polo ki tau panongo ki ai i he pōpō. O ku whātokanga mai te tau tōru oua e manawahe. Oua e manawahe te o kou i a te koe e au. Te hoki ko i rea paka nonga ia mai kura pie maari e lau, lawe mai te tau tōru i he pōpōmi. Te hoki taka ia oi o palo mesi mahu ina o kā i he pōpōla. Koe whā manatu mai i o tua e oa te tau manawahe e kone i he te tau tōru. O kone i he ene kakai. O kone tara mai i o tua ia i he pōpōla. E kai tene ia te tau tōru, e tai ni tau pehanga ngai ai te mwenahi. Penga taa pe koe ngai matangi a oe mōwi. E kai tene tāra mai te tau tōru. I hoko mai koe ia ai mamahi te mwenahi penga taa pe koe tau tōru. E kai tene ia te tau tōru, te tau pōua tō tāke. Kā koe ne palomesi, e kai te tau pononga tō tāke. E tau ke tau rati. Kuia te kai hae tō kunga mo uia tau ia ki tau o whaki kongo. Ie kia te mama. Nā maa e hala pononga pe koe paingata a maka tūtu ai mo uia pononga. O kua manatu mai e palomesi o kongo mi. Ke oa te tau mana mahi. E okune ia te tau toa. Nā upe, meongo. Taimi ngāhi o pūri ia me te tau tōru, e taimi ngāhi o nāwe mai e ngai penta a te tau mōi. Tau hoha a e kumi a pakanonga mongoro ki e maari, pia ngālo ia te tau tōru, o ki tau konoha pa tāpi, pia mong tau o tōru. O mōne ai pē pia ngāwe i tau lau e kua kola. Tau lahi e ka kaina nau ki tau laki pia mai ngai, penta a te ke he oi mōi e pāi. Ka kua manatu mai e pēhe na kala noa maari e tau lau e porokola. Ai iai ai o tua e whai e tokon. Manatu e kala noa koi a Mosese. E mga kononga koi a moha e teri. Na nau tuu i mua i e tai kulokula. O i kai hato e pitu e nau hola e nau e ngai te mauha mo i he kuohi mai. Ai tau koi a apelo e turi mui kai te dinuto. Hanga pēni mua ai tai kurokura. Pa manatu mai na iai pē ai okua. Pa te pai mana. Pa rāwa ai tai kurokura. I kononga ai a Moses e pia morifie. O nau mao ai moui. Pe te a te rita, temne te hana ngai ai. Pia moi kolai a te. Iene moui. Pia mo e ne kei tamasi i. Kada e mana pe ai o tua ia te ia o nei kuna. Ia mohono tūri ia, mutrena ki tāma te ia, te saula, na ke i hao pia te wika, ko ia pe koe o tua nāni ai. Ke te a Daniel, na li ki ana o tua laion. Ikai na iai pe ai o tua. Ke te kaua koe taini koe ia, nā nā utoko ngai i apu matangi i he tahi. Pe hangi ka ngoto ho na waka, na iai pe a eki. E pe eki a paula li teimna i mo uai i tukupi i sonei. I nai pangata a kuia na iai pe a otua ki pai se matoko. So pe po manatu mai pe eki a te tauto. Pe koe hae tūkunga oi mo ui tau ku tau iai. Anonga anga kuia oi mo ui tau tau iai. Kau tau o tua o kone iai e whai ko tau toko nia. O tua manatu ki tau tolu. Oua e manawahe. E kone ia ki tau tolu. Oua e kilo kilo holo. Sio holo ki ngai pitu ki e kia topua ki mao mea ngai toka nona ma toka ki e maani e talamai. E koho o tua ko ia ia o kupure ko ia ia o kune whai tutu ni kia mea o toa pe.
e utara mai o pola di te po po ko e au io e to ko di e to ko io e po ko pu pe ko a ki a to matau o e ko pai to tonu ko ia ia e me to ko ni a ki tau to i e mai pai nga ta ki e o mo u o po nonga o ki tau jai e nga hi to uha ki e o mo u o ki tau jai e mo nga pai nga ta ki e ai me au tau ngoi hangi ke tau kakou tā maki ai. O tau o tua o kune i ai te e pai o tau whanonga mo tau o a pie maari. Koe o tua pe ko ia nā ne kura o tola hi i te mani patai via a ki nau tolu ko ia waha i te pōpola koe o tua te tau ki ia. Te ne pai mana te mā ki tau tolu te ne patai via ki tau tolu i e tau whanonga i e mōri o tau ia. Te taimila he kuhoko mai ai ai ini ki a pa mana wahe e ki o tau loto. Te ave tau tokanga ki ngai hea koe au tau ni ki a mo mana wahe e ki ani. Te koe ha hono lahi. Te koe ha e palopare na tau kou ai. Te hane e ki tau pia ki tau tokuri e kua lahi ane a hea koe a ia. I he lahi koe a au tau otua. Te panapana mai ai ini ki a pa mana wahe e ki tau tolu. E kai malawa ki tau toi i kuna ki tau tolu ki pononga ku tau pai. E kai toi pai ha toi lawa ha liri ki tuunga e mea kua hoko ki ti tau tolu. E o panapana mai o ku tau pononga toko tāpe i he mo'o. Koe mea ia o panapana mai e he iti amu mana mahe ki ti tau tolu e tau pononga. Ka i he tau tui o kua manatu mai i he tau tui. E tau tui, koe o tua o kune kei pūre, mo ne ao niu ki e mea katoa pe. Koe o tua o kia ia tari, ki e tau ngahri o tū, ma tau maa kore koe ia pai. Ta koe o tua pe, koe ia bente me lawa ki fua tū ha hala, i he kei tū koe ia, hane e mai kai ki ai ha hala ki tau hao ari e kono, hane koe ia na inase ai. Amo se se mo isteri. E mua i e tahi kurukuna hane e wikai ki toi a ia hala ki nao mōre. Ka nai tuapa hala e otua i he loto tahi ya maa ki nao tō. E aku malawa e otua aende ako toa pe. O tokola e oki tau tōru. O tau ki maua e otua ke nehanga tō e nahi pēna taa ko ia. O tau ki paki mo ia. O tokola vai vāve. Ta ka taimi lahi ko e tau otua o ki tau tōru. O ku whakahoko e ngāwe ana ia i he eme tai ni pe a ko kehe e ni kounga ana ia pe me mea mtau paka kau kau ki ai. Mahalo pe o ki kaite me to'o e ia e nahi matangia o e mo ui taku ne paka i hia ni au tō ma kau tō lahi e tau lava o matu uaki a tai ni o e matangia o e mo ui urawe mai ke te tau tō. O i kaike tau ke fata takai horo ai mai pena taa ke ke o mo i o tau kou ai ta o kune pononga wataha mo ki tau tau ki tau pononga i wataha ai matani ko ia o kulawe mai i he tau mo. Ko i ringa ia o ku rea mai ai a ai kia ke ki tau tau i he pompom. Kua uia e utopani i koe te upuke puke koe aki oi ai to matau o eko vai toton. Oi para nonga ia me kwati male o mai te matau to i e kongo. E ko ia kuni kakai ia ki tau toko pe ko ia te mito on ia ki tau toko. Ko ia i e kongo ni. Maro pe kuke patongo mai i e kongo ni. E le te opa kukie hoi. Pai na taa ia ke vai vai o mo ui e panonga. Maha pe kuke ho e kuke hela ia. Koe a koe nahi patongia kuke fosia. E panonga anga i ke lotokare o e fami. E maha pe a kuke ongo i a kuke lotomama. I e pompong koe ni. E a kuke panonga paralongo lono pe te mai mamaka mai mbakatumi toki o pena taa kui a kuke na se. Maha pe a kuke ongo i. Oku maha pala mari e ho mo ui e panonga ko. No kui mao ki tau tolu ki tau panongo ki rea ko i e ahoni. O vikai malo ki tau tolu
le afia mai ai o toa. A kone whakaidea ki tau tōru, tēne whakarere ki tau tōru tēne nāo, ki tau tōru ki tau, tau kia moia, ni o tau wai wai. Koia, o taini koia o tau wakua i ke tōunga ku o tau ngoi, o maha pia ku osia i kone uiwi. Pe tau ilo ia i koe o toa, a kone kamata e ia ki ngā ue, pia mā tau tōru i taini o tau paikata iai. Ko ki ki tau tōru ki tau hoko koe nai mea ngāu, ki tau ki pāroto lahi aki i he pononga mau tau kau mā pononga. I he māmāni o pōnuai ai ngāhi penata akeke, lahi ai ai ke sītua aki, lahi ai ai ngāhi penata au tau ki paki moia. E au kia mā uhe kakai hapaka amanaki ki e mōui. E lawa ki tau pai hato konu, ya ki ilea, a pie maari e te kepai, te koha ki ilotu te tau whakahoko, te koha tau aahi te kau tāko ia, te koha ki telefoni te tau tā, te koha maari maari te o tau whaki, te whakaroto lahi ia ki a taha, au kune kie mau ai o toa. Koia i ahon, koe kai koe tau koe ngā te tau hanga o whakamakola tu ai i ia moe manamahe. Ka te tau whakamakola tu ai tui. Pea ki kai te tau rea aki ai rea o ko whakatupunga mau mau pe whakaloto sii pe whakakoi ki ai mokui. Ka tau rea aki ai rea o ea manaki. Pea ki kai te tau noko o siopaki ai ngai palaparema kulawe mai ke te tau toru. Ka te tau manatua ai whai mooni ai otua o whai maa ki tau toru i e pononga. Koia ka hoko marewa a i hia ki i tau tolu, i he pongpongin ka i tau mea o kai. O tau tua ka kato nai e tau mo ui te mea mea o tau koha a tia ki o tau o toa. Te e anga ki e piha e tau tua roto lahi i hata. O tau ki tau laki mo ia i e aho koe. Koe pole ma tau tolu i aho ni, ka ma tau tau aho aki ae loto. Koe a pe mai tēnā tāa, pe mai ngai palapare mā mūi e tau kōwai. Wānu ha tau kaimi, pe mai polapola ai o tua. Tau panongo ki ai, oi kai ki tau panongo ki ngai lomua a koe a oi māma koe. Pe tau palala ki e o tua. Koe a ia kupure, wane a niu ki mea kotoa pe. E tau sio kua mau ke te ia, koe a ho tau pakalotorahi, e koe a ho tau toko miaki. Tuan ki o tō mātua kiri ki me tāu pe kiri ki tāu tōru a kia kua whola ku tāu panongo ki ai te kongkuni. Ke o te tāu manawahe e kune ia te tāu tōru. Pe o te tāu kiro kiro holo e ko tāu o tuā ia. E le kou kou te ni tokoni. Pe a kume poki ki tāu tōru. I e le pai tōtu. I tāu lātu. E kere mau hapitai mua mālo atu. Koe a koe mau mau koe. E mō whati o mō ui ko nea apa kere ki mau tō. I he pōmpōng po ou ko tōpe. O mau pāmālo ke te koe ko i ako whai nesi. I he aho ko tōpe. O mau lotu mō hu atu ke te koe ko i ako e. Kau panongo ko tōpe ki nau mea mai. Pōmpōngi ke he tō tōngā o a te awa. Nau tōlu ki nau opu hake mō ki e fia o e aoni. Nau tōlu ki nau opu hake moha mā mai. Ke whakamārohi i te ake whakaratorahi i ae vai vai, wha nonga mo kua kia maari e loto koha a, te whakamo uia ki nau tōru o maki ea kua sino. Te toko nia o maungahi whābiri, ka te omi ae meri no pe mo nonga i ngai loto koia o ku koha a. Eiki, te tainu hoko mai ae iki a me mana wahe i e te mau tōru, wha mana tumua te te mau tōru o ku ke oki te te mau tōru. Takunia ki mau tōru ke mau whalala ke te koe. Te ke mau ononga ke amu koe i he tui i he aha ko tōpe. Te ke mau hoko tōki ke mau pipakaloto lahi aki i he ononga. Te ke hātu aho opa i he te mau tōru ke he kakai ko tōpe. Au mau lovātu e mau mōi ke te koe i ho āwhi ni mā te ke tataki ki mau tōru. Te ke pai ho mau malu i. Ke te whakapono ki mau tōru aki a o nō ngā pia mō pia māre.
tak begini nama kau ngawe, kau mana program ayam ni? Tak begini nama kau penunggu, nanti nama yang mai oke tu mesti jauh. Tak begini nama kau tolong mereka, kalau kau mesti mui kau masih maaf ada. Apa yang tu kita tahu, apa yang tak ia pelajin. Supaya mahasiswa kita buat di perandang apa si mari yang dihafal. Allah tu kita program nanti kalau Allah dia mama, dia mau mana tua. Nau tolu kunau pulau kuang ngai kato ngai di ahon. Aho panau iji maama koji, aho tau pami po o. Aho oi kato ngai yo nai lama me ali ngai maa kiki wa kono ngama. Maho pai tukwa tiyo afio. Ana tuwa iji nau tolu. Oke maa lai te mai tengi dia pe mnai opa ngai no po tengi. E kala longa po fi maa liye ki aho afio. Tokon mai ki programa ku kamatan. Tapi awak mukoi program hari itu tolong awak ajar awak. Tuk di mama awak akhir ini. Emak lu dia mukoi supaya aku ia susu kelas ko aru. Kau mau program ui, amen.

0: Wele te tonga aroa ke lalanga mo ui ke kakato I a kalaisi. Ngala vai tau polkalama whakatoa meria pongpongini. Nai whakahauko atu he tangatai whaifikau, kolfen manukia. Pea gui ai ai, tui mo whakatawa ke nai hoko ai polkalama koe ni. Tako ni ki hono lalanga I pe e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Katao tai mito e miniti e uofulumataha pea hoko ai fitu. Ka te tau hoko ati he tau polo kalama ko e hiwa kakala pia mwe ngahi pōpō aki talamono.
1: Ko hiwa kakala o e pompong tokonaki mwe ngahi pōpō aki talamono.

Wele te otonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato ia kalaisi. Koe tau tai mito e miniti e hongofulu maono pe a hoko ae fitu. Koe aho hongofulu maono eni o me wanoa wano. Tau faftai ko tau peki o tua e tau ausia ae pungpung whakoloa koe ni. Tala monua tau peki e ngahi tamai. Teuteu ae whamanatu e aho

Kwa ni pe mo to na ki pe ki pong pong ina ki ata pu. Ko ki mo to ruk mo to ki yo fo hake. Oku ata pe ai le tio to nga ate roa ki mo ta ma fa mo nga request la mo nu ti ki mo to. Ko no ta pe hoko mo a fa le I he. Hoko to ton I a ho ni pe na hoko I weekend. Pe ato e fika unga mama hi ti ki mo to lu ku hoko ai ui ma oni oni o tua hi mo no to fare. Fatawangi ke hoko ai taimi fai ngata iani. Wa taimi e ke neha nga fafangua I ki tau tolu, ki tau unu, ki tau ofi, ki o tau otua ke fai tau taka ua pia me taimi ki itani ti te tau kolosi heni ki fuamotu ke tonga seti, pia mo isi inofo po uriamu.

Uele te tonga Aotearoa ke lalanga mo uike ka kato ia kalaisi. Koe tau tai mito I mini te hongo fulumataha pia hoko ai fitu. Nambu toki mea mai ia ki he si inofo po uria pia mo e tonga anga seti pia mifu amotu. Te tau kolosi mai mifu amotu ki lapaha ki whaone lua pia mo I si ihinga nao.

我向我过买手机，过买过个夫妇不怕不给见面，包括夫妇对面那个也木可以没事，这些公务员过也会找你帮，不提阿哥是阿华路，不搞过也夫妇过你，我等下就是了过你，夫妇过你过还有马路过也得那话，到我这边就能过来，哎。不好给了他个呀，cruiserweight， 然后个呀慢慢的，哎呀个了他不个呢，那呀 J 奥巴泰呀，个那多不记呀是 IDF， 哎他个呢个呀个呢阿鲁个呀，奥巴搞个不好个呀是 super， 个呀个不好个呢我等下在努斯拉尼个阿米纳格雷个，不好我等下在加罗那都不给个阿克个阿米纳马黑尼个，个个不好个呢奥巴搞个我等下在呀个 super 个呀个了呢。Pero con malo que ya ahí se me pone ella a Vitao, a Riley, que no pujo, que pujo ya le está con ya ITF, o el Cruiserweight, ahí a co, todo porque con ya se me está ahí, o pata ya. Y el que me empezó que ya malo y a, ya un tal montón a con ya cojón, a, y después con ya está como a Polo, a Mo, a Seria,Nah, New Zealand, apa kau kau punya dari kini, mahu point dia, aku tetap punya kini, adjusting, adjusting sumi, dia mahu kau, jadi kau ya ini umia, ni kau peraus kau ya nanti perahu kau, kau, mahu kau ya suka, kau, apa kau boleh leh kau kini tim kau ya Auckland FC, now, kau pertama mahu suka dari api kau ya kau ya punawa oleh kini.Grand Final lo que ya o el piano que ya o el soca es una ocao que hay en el cinco en la serie para un cinco ya o el de Phoenix que tiene que haber un FC en la última que tiene a Adelaide y a mi fiafía a que cae con todo que no hay una poca a una usía que Grand Final lo me hago una cae que a manate de que cinco ya con el FC y me toma o en la vaina na kamatama y está omisa con elNawa ki kwen pano, kato mong poti siya kukia ki iti ming. Koy nao, ikuna yen Adelaide, hiriya yen nao ikuna sa game ya koko yata hata. Kato nao to po yen nao po yi iti ming ako yung steam. Koko sa ya ako yung siya ki kwen pano ko yata ko yata api. Kile yung siya ko yata ako may. Maso ka ipi ako siya ya Chris Wood.Itu kan semua yang kekapten dia nak tim kaya All White, tim kaya Sokan Usandi, tim kenal kawan kerja dia ada orang kaput. Tim kata hari ada main. Dia nak kekul kapten ke Toko Wawan, nak kekul ke dalam konongan ke di North America. Ke perahu kuai ina waina, ke perahu kuai suni. Ibu kaya, wajah kuai ke pemaman Imran Sokan pada mo Iran.Kama ispite kasi pagkikitawjan kapuhiya o pinawkaw at sukiya yung soka kuya ano sila niya. Yung mga kuya o hiki ko na hikin na talabo na malolo ay na pagkakalap hiki mga tin kuya klinaw api sa mga tin kuya at yata ko hindi ko kuya po si.Kau malu, okay, mata pelik di labian aku pada ulu. Ia baik aku ingat perkara kau yang mesti ini. Ya, mah boleh ini mahui. Ya, bukai cara menu mesti ini. Ya, mahu bawa malu kau yang kau naudzul nanau. Kau popo mesti nak ke maluan mahui atau tadi tak kau bangun dan boleh dia mahui. Sekarang.Kau ngah mama ini kau ya ada kita kenal di family kau ya kau mula kita tunggu kau ya kalau pun yang banyak kau ya oleh kau lah kau ya oleh macam kau ya enak ya okay weekend ya kau weekend yang notasa nanti kalau jadi mesyap dan bulldog semalam mesyap dan bulldog sampai kau tolong kita tahun.Na maro e tofen e repetol sa de kai ko tolu a ki na mapu. Ko e tabai na ko e pakako e aonji ki la ki e wis tankers ka me si ikos. I ke tei mi ni maa ia e kia ki ka roosters e ka ki e me cowboys e ki tu tau noa.
sau là kia lại yếu từ một storm thì vào và như vậy có vòng tối ngày thì sau là kia thì một thái dương và một night ở khu vực thì phải giác thì thì đó là cái warriors và một bongos tại vì osni mà tôi hiểu nó để tôi tên phải thì sau là kia một chuyện là dragon thì cái và khu vực thì tại vào lúc và như vậy thì phải lại là oedi ki tôi mang cái ya oedi super world pacific oku tangaye ni hono tapa every tangaye town of your win tangaye team chiefs the more highlanders and yapi malo he chiefs team go highlanders e peko spa waki tau oi vai na koi pa koi au ni ka ke team go ya chi chi the more more ta te wan ni mai ke ni ma ko blues ka ke mo how team os ni ma ke te ya pa fox ka ke mo ni iba wani maya aiki aiteria koi tunga koi tina moana kuro tunga opai e diken koi ni pera toi deko koi tau e ua e tau pao si ui te kahau pena tau pao si e na malai ina papa pe tau ita tina kola oto aiki aiteria tu en lava ia pena koi au tau ni oku kei kai deko ki aitala noa koi eki tina moana piko hain tu e tunga koi e au ki ke kahau neongo ko fo ha poke ku ya ya nai ni kai ko ka ka ta pia ka no la o ku nau pe nga mai ke nau hoko ko e ue po o ia o tini a moana ke ngai dai nga ka hoko mai ka uke te ma ma kuru ke e ka ha pa ta tau i ki o matala ku toku mai ki hiro o tonga ni ka ku ke hoko ka te toki a tala noa ko ini pe ke lava ke hoko ka tua moana ke ta uko ia ka hoko mai ke i kai e tōnga koia o kia i he o tōngani. Koe pra ospete ne marai koia o e akapuru ai te kua whakaafo ke weekend te reni koe pai ako whoki e ki mea Oplex. Kune te ui a se Graham Henry kono tau ki tōngo whuru mahi wai ke ne toi whoki mai ki he Opleki e tōnga koe pai kiri. Te mai tini koia ai Opleki ke te whoki ke pra hopo e tesi koia ye a pa koia o siulai de mo flanse ai pa kau koia ke steni po koia i krasi te kaha e pa kau koia ke skoi ni pe po pa ko ke kwen hengi ke en ki tia ne ngo po tau ki mupu mahi wain ka o kune ye en ki tia ke pa nga maari e ala lava ki tokoni ai ke tini koia ai o kretu spe mo te vreni ni hako kwatu ai mahi wain a koia ke uke pa kau koi he tau ni te mai teo e tua lahi ko lia ki sao te Afrika i he tau ko ini. Koe ngā tanga pia ngai ngong kumā mai te ni mā spoti te mā kau tau le pongpongi te mana tu e te fule kawe ngā koe ngā tau poka mā spoti ka bai ngā mālo ua bai ngā korongi a tato kolonga te wikau ka mō mea hau.

Kuere te otonga a te roa ke la langa mo ike kakatau ia kalaisi. Kwe tatai mi o se miniti wo fuluma aua pe mihe valu. Kwe la vai e tau polo kalama ongong pe mwongong spoti I ahoni. Na e whakahau a te tangatai whakau golfen manukia. Pe ake tui mo whakatawangi. Na e hoko e polo kalama ko ni o toko ni e pe ki hono la langa e tau mo ui ke kakatau ia kalaisi.

0: Ue le te otonga a te aroa ke lalanga mo ui ke kakato ia kalaisi. Koe tau tai mi o se mini te ua pia mi he hiva. Koe aho toko naki e ni hong fulu maono o me. Wanoa wano. Whenga marega ni te tau kolosia ke laini ki a Siona Tonga. Tēnei whakahoko mai tau porokala ma talanoa mo ilele i ahu. Ni Siona mai tau mao e pungpungini.
1: Ia malo tau mao pungpungini.
0: Ia malo puto Siona. Tukat pe whenga marega koe ni ke te koe ke... au mi pea ki pui pui tua e whi tuu ke hau mi ai mo ngā aue oku oku whai pea tātou ki hoko hoko te pe. Malo apito, Siona.
1: Malo apito ho ngā ko Siona Tonga. Ko hau mi whai ni. Ko ngā aue he turi ki koe ai suka. Ai ku mau toka ngā i ai tawhaki koe whae. E koe palopale maraitaha ia koe ai suka whai ke sino. E ko unia whatupunga i koe kui e mata e kakai ni. Mau mau mo kofua. Ta koe vae koe tuuse vae. E ko New Zealand ku toko hiwa ngeau he tau. O ku tuuse nau vae. Ko hinga pe koe fokotuan koe aisuka. Koe e pe maroko ki pui pui tua pe koe pata toko hakatai pe me auge whehui mai.
0: Iyo, maloa pito Siona. Ni fai mua ha whakatala noa ki he maha ki kontuka pia mo ene whelawe i pia mo tau kai ngato ngatato i fito ki New Zealand. Koe haa mea kune whakatupunga a e maha ki koni. Pia koe haa ha fōunga e malawa ki tau tau tonga ki tau whai ke malu i aki pia kono whakasi isi a e maha ki koni.
1: Koe haa malo. Koe suka ko ke bu ko yo ko ke mo be ai u le ma ma ka to pie sino ka ko ku ri ko ba u yai ai ko e suka ku le le hangi e ya o ba ba u e fu e ri e to le ba e ai ko e ri e u la ke o ku le hanga o ba ba u ai so ngo bo ba ba u e ta se to to ke ba e mo le tai mi ni u le hanga ba ba u fo tu ma ko ba e ai ko ko i eria to la hi ko o ku ba ma i suka o to ya o pe ko ke la ve a ko ba e a ko ne fo lo ko ka suka ko ke o ku e ki to ya nge ai healing pe ko e mo u i ko ai ai ko la ve a e ka po ko ka ko ku na ta ha ku che pe ta ha ko se mo u la ve a ya e ko ka suka ya o ku tau ya mahina tolu, mahina ono, wapo tau ta. Ka koe fuoloa ngoe ae, lavea koe ae vae. Koe lahi anepe, hainga maarie ke mafola e kona he sino. Pao e koe ae soft tissue in chini, to koe meni faasi kakai niko silo lai disi. Ae koe kona e koe kakano. Pea ka fuoloa tue ne tegei ke lavea. Ae lavea koe vae, ea oe tue koe o mao moe kona he hui. Ai koe u kovi taha pe te wau ke hui moe au koe ke toto ai koe osteomala i tisi ia moe sepsisi ai koe koe i parapare mai tolu koe o ku mamau i laita kuka he tihe vae o tokia ai koe tu usi koe vae malo ai koe unu nua kovi ai suka o ku ne fai koe ke vae leanga whakapoloka i ai tafe toto ke vae unehanga o mamau i ai pongo ya mamau i moe fōtunga o toki ya wai koe ke u nunua kovi koe ai pala lau lau mahina koe lau lau tau e un mahi vae ni o ao e beko o tuuse vae malo ai koe ki pala noa ia ki nunua kovi koe suka ke vae
0: malo apito Siona koe haha e whikau aki oi mahaki suka ngom piu tau mea i tau te whito ki tātou tau nofo i murini koe hae ni whikau aki pia mo e tau ulunganga whakatonga pia mo e tau Tongan culture ai nofo whakatoko lahi ai nofo whakafamili ai nofo i esi asi pia mo e whakakolo pia mo e haha nai ha fōunga e lava ke tau hangai o whakasisi ai whahinga mahaki koe ni iai nai ha ha koi mau ha hakiwa pe ko faito pe ko tau pe ko last solo va pe ko algo he tu si ai vai malo apito si ona ki fai maha ki ki lave lave ki he fihu i ko ia malo apito
1: io ai ko ko utu ko tu swa e ko ki ha ku te se ko ki da ku ki ai ai ko u ko u fai las option ni pe ia ku to ki ai o faka hopo kene hangai o tu si ai ko pe ang ko ke ta u se ko ki ai ko te fai tai ku ka ko ko bi ma fo lai ko ko na si no ai ko te fai option ni ku wa pe pe ko te tu se va e pe ko mate tu te fu ni he te to fili pe ko fe me mo ka ki ta pe ko te tu po ku te fili ki ta ki tu se va e ka ki ma upe e mo wi e ko ne ka pe tu se va e ma fo la ko ko na e si no o a ko te nang e va e pa yo ko na i mo ka to mo u o ka ne si no ka o ku vai pe fo ke fan ki ki management ni pura fin ki back at the five for a home ope ke to ko dia ke puta ai um kwange ko lau ko ta pe la mo ke mama o e was mahin do before ke to ya uba invitation ni ya o sa ta uye ni ma ta e fi ko ta ma di heu su kwange pe uta u pe ni ba be so pe mo fulu o si ba u ni tu se bae ko ga ta ma ye u na o ma ki ni clinic o ku na u se pa lu mo fulu na to lu ta u hi ba mo fulu kau ku pe ha ku ye no ku ye no usia na to ki ai invitation ni to ga tu se va e ko kwa nga ku sio ki ai o ku ti pe ni pe ambia ki ta ke te ta ku le ki ta mo te ke ta to fito ke ku me ma ta ko ya ko ki ai ko e tau ki ko e su pa ai ko fa fa ko ai se to to ko to ke ta fa fa o se to to fa mai na fa to ga se to fa mai na to o asia i ko e ko ha avalisi ko ai suka ko i hete toto ai ko cheke ko ai HbA1c ko ko i kau e ko si ma na ma i na pito ke kau ke ka ka i ka to nga pe mo kau suka ke kau suka ko fu fe ma i na pito ai si ma na fa ko ma na to ai fe ku de hangio tala mai ko ha avalisi ko ai suka i ho toto ko pito ka ta mai ni yo ko la ha o cheke pa ka ah kau po ke fa ji me ko ya i he mau inga pito ke monitor ape ke mahi no pe te i he stay pe he line ka ko fi check mga ta ko o ku ki ton wang e check pa mai na tol ko me fa mai na fa ko plate si ko he to ke ta e ko vi me mga ta ha ya e le volo ai ton lu pe ai le volo ko ai suka i te toto ai ku ok ma ku ke suka ke ta nga u fa ka au au hange pe suka ha fuel ko he ta usino ago ne fu algo fu lahi o kona le vake silo ago algo si si i ya o te ko vive ke o te ko ka ko vive ke ka suka hin ke ma ke suka ke ta u mo vai be up be station u laki ke u a pro ton ago ko ka u vive ma ta ke ka suka ke na hanga o ta u hi ai ai su ai levo lo ke he ai suka ai ke ma nga ma ri e mo to du pe ke levo lo ku o ti to ke ta to ko mai to le vai ko i e turki ko vai e ko o me ko kai ko ki ki ni ki ko ku la ve ko vai ai ku sen la to me pe he de si me to ke ta ke ha ka mau to e wo pi si pe ho ka to ke ta ya me ka ne si na u me vai e ko mau to le mau to ka ngai e turki ko ya e o ku wai te gi be pe ke te fai fa ka ho ke ko ko pa ko se ai kau kau pa ku e ma pito ke holo pe ai vai I think ki ai vai ke ma tu but I mean ni ho ku o kau kau si ai ko ki ba o ri va e ya o kama tai pe ko e ba e si e mu e ni fa kama tai pe fa la ya be fa ki lo i vai ki o ale po o tu si ko va e ku ma inga to pe ke kata mai ni ke tu se ke ke swa e e ka pito ke swa e e be ai o de ha ge ia fala ve ai ai ai wa ka kai tonga o tu ke ke ga tonga pe ke ka suka e ha ge kiri ni ki ko pe ka ke tu se ke swa e o ha na to ai fu lo lo to ke tu ri ki o fu ki ke swa e ka ka no ai ka ta mai ni pe ka ke tu si ko ka ka no ku to to i la lo ke swa e o la ve ai ai ka ma tai pe pa la ai o e malo ba e we pressure area ai pe ko e me ni ko keles pe kon o ku fuma winga pito ke moisturizer pe pe ko ki turiki ko ya the now thing a key to share a part two when my five by him and now why. I have cookie safe young about the now Alkin out clinic and now GP or why podiatrist and out of work and now to Valerie Umeria. I think he part to record, yeah. I mean, you have a game ever forgive a rook, I mowing Umeria. Ke aye ke uwa he koe hange nao tauri hanga fui ha halanga angai huwe si e muke he ke vae. Ai koe kaumwe umea koe ya no ki te tokanga tokange kau suka. Mwe tui koe su ke laki tue ke loto su uia pu mahino koe kia ha. Paki mea vae ngai kau reka ai tam ni ufa o mea kau tamwe kiri ni kia koe su uia ku. To maka suwe ku tohi koe mwe fagi ke si hinda koe fagi prestiki koe koe hanko koe fao e koe fagi aha ongo he vae aiko fagi meo nyanga o patupunga koe lavea mwe mamulu koe vae o hawa koe ke he lavea koe vae ea ka pau o ku ka koe koe kao suwa koe toa pe o koe pe na u apoi mene wo si o nao entaitolo pe yainu sila ni pao free ka nao tolo. Appointment check and matter appointment go dietitian ni go health coach about dolu click on about dolu the entitled of appointment tol set out from behind the far from behind now to get out ta go help go ke u class ye go u say che go ya ku na u le copy up ito ay ku na ha fa ka we ke fa ke fa bo ke on o si omega about dolu clinic go ne up go o la vea go mo pala. Oku tentera oksio para aho lewat pun auto lu oksio para aho u apa aho tol pai tu upo kala mbapa kui itu ki hanga matol bisa kana tu bisa na tol ke ma be ang ai ke u hata de pegi suba kliniki ki ai kui kalta ma matol ti ma matol i suba kliniki ki unda una ai ke kakai ko oku pala ko vai pe mau ke alu ke to to le pe to pai wi ke oi ka opu te su he be mau ing pasi si lai ba e ke ka kai kon ko ku si si e o mo he ba e u ke ba de pe ke tu ba pe su e ka pa wa pa tu he ba e we ma fai fa o sai no alu ki ke ki di ki ke che ki ke ku asi mai tu ai ku pa tu ya ka ko lo to ye he la lo ka ka no o sla be ai mo pala e go ma le ba ke ki di ki ke ba o to oi ai pa tu go ya we ha ha si go ya we ma fai fa go ya. E kone fuoloan koe patu a lahe taha, koe lahe nge pesanga maarie ke lawea kaka noi loto. O alo te koa uko o pala koe vae. Malo, maike i tu wai kake tato kia patu.
0: Malo apito, Siona. Aiku mahino mai iho o whakamatala mahu inga ke tauo ma upeo sivi whakamahina tolu pe mahina wha. Koe ngā ke i loi pe kua pau o ku tau o mo ua he mako ia. O ke whai ngā maari e pe ke whai aho no whai to. Koe ngā nai e Siona a ne whikau aki pe mui tau ulunga ngā whakatonga. Pe mui tau nofo whakatoko lahi. Siasi pe mui whakakolo hange pe koe ku tau i lo i kātoa pe. Koe mahakini uplava pe ke totolo i he. Koe maha ki tū whakaholo, tā te whito ki a te tau tolu tonga. Ka kou lawe i pē, koe maha ki koe ni kula o ku lahi a ene mau. A ki tau tolu pē mui Pasifiki, ka tau te whito ki kau tonga pē mui kau Māori. Koe ko tukat pē siona ki whai haa ki lawe lawe mai ki ai. Iene whikau aki pē mui tau ulunga ngā whakatonga, tau te whito ki maha ki koe ni koe suka. Mahalo apito.
1: Iyo. Ko kona bodi ho ko aspe ho ge ho research iwe ae kau pala ni. Oku tako e po ika uihe kwa ijiria ite he koe tu te limio kula he ku strika wite hau ae no fani koe ae upo rama koe ni. Ka oku koe kau koko tu te limio koe koko Māori pe koe mo tako e kau Islanda oku ke si kuala fai koe ia ke kwa ijiria ke free service koe he potadri. Ai ko ngusio ko aku ya, he ku uinga malo kuna opai uka maare ko ke kau ailani. He ku lahi-lahi ake mahalo ae penga maare ko ke mau ko e suka he kau ke kau ailani. I he lawe ko ae he kau whatotolo he. Ka ko ngusio ko ka aku ya. O mahalo ku kai ke te he ke he kala bisokia o ke mau pe ko he. Pako he kau ko ke hui lau ki jusa e whanong ke. He hau ko e kau suka ko e kiri niki. Kuna utala pe kuke na utolu yo. aku kerja suka pergi taya ke rumah dan lagi suka je orang baru ah. Aku terusnya aku kau lah tu kerja aku siapa aku klinik dia. Wah kakak iya untuk ke klinik. Aku nak aku sih mak pihak tu sangat tahu. Yang aku tahu ya kau ngah suka mak pihak suka kau ngah pihak nak suka orang baru ah. Kau suka apa kira? Kau fikir kau lifestyle condition dia. Aku depend dia biar kita hati tukang agete, agete tukang agete kai exercise. Tapi kita hek kau yang aku tahu siapa kau kita tahu taye ti he taye mimi. Kau faham tak tahu kau taye ti kau kibua. Taye ti kau ya iya lai ihe u okay niki pe un natural food dia. Kau aku mereka umur aku itu ini mikro u proses food dia tato fito ke carbohydrate. Kau aku ke aku ngaku aku kau ia ihe mak kau mahu guna patu pun aku ia u insulin resistant dia kau buat mati kau sih no kau ke food active VV sih no ke fakta tahu mahu umur aku itu he time lekai he time mikro. Aku tiang aku sih ke tiang aku itu sih he time ini aku kiri inactive kau ke kau he time ini. Okey, kalau kita full active kita tahu mulai tadi begoi, mac pengapa malu kita ngaweh, uki lahilah yang kita ini mereka kai kau ngawe office. Okey, kita tahu mulai kakai kau tadi begoi, okey, lahir kita ngaweh ngawe psikolog mulai apa? Oh, palani seipet, mereka kai kau, ikon mereka kau tekai mulai mereka kai kau mulai peni kau calories kau yang, yang kau usia aku, kalau palapalai mereka tadi begoi usia kau ke u, tahu u, mereka tapi kau faham community. Kafah habari, boh habut, boh habkai apa? Tetapi boleh apa sih? Pakai kau nak kau konferensi, boleh bisnare, boleh. Okey kita alta kiai, okey tesis kiai, okey kakai tesis kiai okey kii boleh healthy. Ayah okey pengambal, okey lah yang pernah pengambal dia kakai kenal kai, kakai kau okey unhealthy yang. Aku kaya kau loh iba kalau kau kau cari fokian malah kau tak ubah kau fay kau he community aku berfakasia sih kau berfakafonua eh kau ambil fokian putu aku kaya te kata alkitab kah di mana kau palang ubah kau kau ya ya kau posin di kau ya iba ubah kau kau ya iya kau tahu siapa kau he glycemic index aku siapa kau lah kau suka kau ubah kau ya aku kaya kaya lah itu pe mereka ye koy opu ihe pahapan sin hakau palang mereka yu pahapan sin hakau tong kalau tu opu koy tadi ya tadi ke efakahel tadi ke opu fengata abdok tau suka iya kenal na tol o management yang tau suka kapau koy yang aku tau ngah ke yang aku tau fakaholo fakafonua moy angga tau ahe tau bea apsiasi bea bea he community bea he putu. Aku afikilah ya betul. Yang ngaji tahu dok kata tahu ya iya. Dok apa di boleh phone dua, boleh siasi, boleh community. Yang aku tahu hangko control kau ai suka. Tapi kalau balik tapi dia kau fikir apa ya? Aku ofi mak aku pesen tadi bantu aja. Kau kau tu ya, wia kau fikir kau mak suka kau tak kau bau. Kau kena kau mak kau berbatua, nak suka batua. Mak suka aje kau rumah kau lifestyle kau beruang aje, boleh inaktif yang kita ini mek kau kakai boleh. Kau mekai kau nak consume ya. Lah ya betul. Aku suka ya boleh proses suka ini mekai kau kaya kita ini. Kau suka aku ya malu kapau. Kapau nak kau suka kata mata ibuwa. Untuk kau mak pernah tole suka ini lain deh lain deh. Bila kita tahun deh. Tahu di bagi orang lah. Tu kehpe kalau tapi ulagi ya aku, balik penau tu ya aku ke function daily ya, tau pancreas, sisi insulin atau sih no perkhala insulin ni. Kau pelah hitah aku ke tapi tu ya, kau lifestyle ya, kau depend yang betul. Kita kau itu, kau tahu kita kai mode, activity mana kau, kau kau ulo mau, kau talap besok ke, kau research kau uhinga besok, kau uhinga kau lah yang ke. Ai ai ta bari e bai ka ela ye suka o kwa u ye ihe e ko ya ko nga pe ko la hi suka ye ko ba u ye suka he ko ya yang ko yo ka tahu nak kau sih, yang aku tidak suka, maka aku biasa dia ni mahal. Kau hau yang beh cini, bukan biasa ni maka hau beh de, beko maktu fakahol. Kau sih biasa dia hiburan awak yang lama ia kau kita itu lifestyle lah dah tapi. Kau tahan kita ia oleh dia lah, dia lifestyle, oleh dia u, anak dekai, u, saya sih u meh aku ya. I don't think he, fumak kakak yes, tak tahu kita ini ke tak pede ke tak tak buat no apa tak no nak tegosi. Aku bang kau sih yo. Kau tuai kau ini efek kata apa tahu dia suka he kakak. Kau ingat apa kau tahu? Tahu apa milih boleh yang tahu apa tahu meh apa fot ye. Aku umur aku sempat tamai sempat apa. Tahu sih lo ibe u kesilave ibe kau. Ai ume aku hoko he wa hoko ya ko kai ko ya ko fu kai pa wale vale mo ai ai ai be kai okula ya ai suka ai carbohydrate ko ya pe to e lahi mo poshi kamalo ka pau te kai te kita ia fa se unga pe ke te fe unga mo de moderation be ko to ko ile ki lahi ngai ki fanga mari ke tau lava yo compete dai mo fasisi ai ko ando lu ako viga suka e ko me ko u fa toka ngam toka ba ke higa ai ka u tageta e ko lo ape ia ke controlo ai le volo ka suka na ko HbA1c ga ba we no fa cheki ko heka ai ko ya ko lo ape ia ye pi low he ni ba no a to ko si bi fa ka ho ko heka ni ba no fitu ko he ki imita ko no fa cheke lo suka Malo.
0: Malo pito siona e fa mata la ma winga mo mari e si ta u ka inga tonga fa no ma i help e ange pe go fa mata la ko e fa tu pu he mak suka e mau mau ki na hine ave pe mo ma matea a fa tu fo ki e makini pal parema la la i u ange na ke la ve ki ko mau mau a ne ave ka wa inga fa ilonga to mu a ko mo i ve ve la pe mo e ma matea mo langa ma ki ia e ka la va toto Iku ini kihe lolo angi ay taimi ke mo uye ngahi lavea pe mo fai ngofu angi ay pala mamah ya ay te iwa e taimi fakamalo isino ay pe mo manifi pe mo moa ay kiri iye wa e mo yalanga tuka pe fai ngamari eko ini siona keke fai pe hafale impe ama e sio tauka inga tonga kumna kumia mahiyo pe moto ke mo kito ilave pe pina yahme ana ke loto ke faka osia ke taki pokalama i pungpong koni. Malo pito siona.
1: Ia. Ai koe fo i ki advice i asa pe e tatau pe ma advice o ta hapata atrisi pe koe i e lia koni. Ai maho inga afo pe ke cheki e vae e aho koto pe. Ako ha wangi la vea ai koe wangi ma bolu po koe pala. Que te que kau itu kehele bolos sahih beh, kau lah kepe suka sino, kau lah ekor nak kumai sino. Bagu kau bedi kau kau aku pala kau lah biar kau bay. Kau fasih si eji, kau tau si si. Kau ye ume ume hangen atau kau kasuai iya iya boi kau lah biar. Kau kimeta kau tui mau pesu kau bab aku maa. Kau su kau kau lele. Eko ni suko ku ngatoto mo suko mano o tine te mbao iya mo fatu kwe fangi patu mo pala ke vae. Mang kui mo stoken kwe mea iya ku mawi nga ta kau mo iya mea mawi. E kapau te fatonga i kwa hagi la vea po ha fufula he te vae. Vave ta hape fai mo check up ke au ki GP. O kwe hau ke pata kwe ta hape kwe ne si humna umimi ngai fakata hape. Kwe te mini iya ku. Pake asima la vea i tua. Tako e ko loto e ku o si pala ya au ya. Pako e mau inga mau peke. Alu ke te apoi meni pata atri apoi meni. Faka mahina faa faka mahina ono po e tauta. Tapao ku te ihe risk. Pako e loto loto. Mo e low risk.
0: Malo apito siona tonga ai faka koloa ele tio tonga a te aroa i pongpongu e ni pe ala avia iso tau ka inga nau mea mai heo pe. A koutu i koe iai pe whangamari e ka hau ke te whai ai ha polkalama pe a ke hu mai ai ke whahatau talai whare ki iso tau ka inga ka ku ato ai whakamalo lahi ke te koe pe a ata pe mea mui talamonu ki he teu teu o sapate tamaina ki a pongpongina. Malo apito siona.
1: Io, per cui to ave per qua capito che sta sta che tu sta che qua coi ha da se kawaki va poi eria col pacchetto ave te qui kage.
0: Io, ma lo apito sì.
1: Io,
0: sai la monuta pekin hai fatto mia. Oi a ho ca ma pompongin.
1: Io, ma lo apito.
0: Io, ma lo.
1: Io.
0: Uele te tonga te roa che la langa mu ike kakato ya kalaisi. Ko e lava i e tau polokalama, talanoa mo i lelei ki aho ni na whakahoka tu e sio na tonga. Pe ko e ia tui mo whakatawangi na e hoko ai polokalamani, toko ni peki hono la langa ai tau mo ui ke kakato ia kalaisi ko tau polo kalama hako ko tala no ako hiva tolu ni ma pe ho fiki ai ai fenga mari ko ni te tau kolosia ki hape o tari eva o mi ha hiva ka tau toki hoko ato.

0: o fai a bofica na ikorisi ureanga. Pea u koe he te ngahi te pāmen fika he tau e taha ono. Pea koe tau e fitu na agungu whenga o ake me ongo university koe ni o Nusilani. Tau e ni mahe university au kalani, pea tau e ua mwe mesi university. Pea toi carry on o iei mwe whenga maari e ke ukawa tu I he development and professional development ke kauwhai ako, tautau te whito pe ke kauwhai ako o e mala au e whika. Ko ki I background bea ki he angai ngā ue moi tau kei o kuma o I tawhaki whakawhika. Pako kore tu mua whainga maare koe ni ke hua toi mau tawhaki, ke whai hatala noa ki he mahu inga, e moi mawhatuki tuki o e whatongi ana a koi. Mohono o pātolo ake o ilo whakawhika. Ki mo ake u hoko atu, tu vua mi mo ake hanga o atu ha whanki I statistik, peko hanga hei tala noa e whika, ke hanga e tupo e kainga tonga, I he ngā lahe lahe koe koe statistika. I he tohi ka kai wha mui mui, I wāwhi ua tōrua, o mai ke wāwhi wā noa I au kata unia, kone tuu koe ai whanau lau tohi, tupu me he whakatefito o whamatala I he pongpong ni, ki hono toko ni I a kauwhai ako whika I he lautohi pe mo whanau a ko mo mātua I hono pātoloa ke ilo whawhika I he tawha aki koea. O ko am, o mai e statistika ko ni ko mau. Ko tūhua tonga te mini o me me whafofua ke whanau ako tau ni ma ke tau hongo fulu. O ko me me I toko taha mano ni mawhi. Ai u whakātoa wawa au tonga tapu pe mo e ua ma kātoa kātoa a tonga. O me me I he whanau lau tohi e toko taha mano ni mawhi. Kon usilani a tātā pēr ka kaitonga ai e whanau a ka tonga. O ngau mo where holo he ngahi wahenga o nusilani. O ngau I he toko taha mano nau tonga. Ai ka tau nima ke tau hongo fulu me me I he toko taha mano. Ka whanua pētaha o kuhu hoko hake a Amerika. Ai, o tau ka kaitonga koe koe o unafo Amerika, o kuhu tōlahi a pitu o Amerika. Koe whanau lau tohi koe koe I he tawhaaki I he kaina tonga pe I Amerika. Ai, koe whanua lahi, o toko walu afi. Ai, koe whakatoa, I katoa koe e whanau I he tau nima ke tau hongo fulu I he Atonga, Nusilani, pia mo Amerika, o ihe me mei whakafuufua ke toko tolu mano tolu afe. A whanau ko unau ihe lautohi pule anga. Ko ki I protection pepe ko e wawalo ko e se testika ke ta u wafe tolu tolu. Aia ko e whakata u fulu e me he wafe ua tolu, ka kone tu te mine u tau ihe wafe ua no. Ko e nau wawalo ko ke he wafe tolu tolu, E aloha ke whanau ako lau tohi koe koe tonga toko taha mano alu afe. Aloha ke Nusilani o toko taha mano ni maafe. Aloha ke lewa Amerika o toko taha mano uafe. Aia koe whakataha ai koe koe a Nusilani pe mo Amerika o ku toko lahi I he lolo tonga ni o ku taha mano alu afe a kaureka lau tohi. Ka toko taha mano ni maafe. Koe au koe ke uafe tau tolu ia pe koe tau fitu me heni. Kua whakatai kātoa kātoa tōu koko he lautohi e toko wha mano ni maafi. I he toko wha mano ni maafi ko ia e toko ua mano fitu afi a Nusilani pea mo Amerika e toko taha mano walo afi pea tonga. E kaina tonga ko una pea ku o mai e ngahi fika ko ia ka mala a ia fika o ku na wanga whakamatala mai mo na wanga tala mai a ngahi mea koe koe ke whakatifito mo sio ki ngahi Tūkunga koe koe o kuiai e nofo a kāinga tonga I ngāhi whono mūri. Te keke e mao whanga māre pa koutui he keke marawa ia ke uhanga o mai kātoa a Australia mu Hawaii se a pāni mo ngāhi whono a ke he. Ka au kutau lawe ilo kutau peki ai o toi tō lahi pē mo tau kāinga o ku nofo ngāhi whono mūri ko ia. Tumpu me he ene pehe o kuhanga he tō lahi koe ni o mai ha ngāhi whatongia ke tau tōru. Ongne omi lewa a ngahi whehui. Ko whehui ko o ko whai e au I he revolo koe ni I he primary school pe koe lautohi. Ko e hae naunau, ko e hae ngahi tokoni o tau wange ki whanau I he lolo tongani, pe koe whanau koe e toko whamano ni mafe I he tau I fitu mehe ni. I he kui loi o kung masive siva au pito a ngahe nau nau ke ngau e aki hono a koe e tau whanau, e tawha aki ako fika. Ka uke kai fo ke tau nofo o whakate fito mo whamama o ke palpare ma, tau tau ako e tau nofo I muri ni mo ka inga I muri, Kamea ko o tau whai ko tau sike palparema, pa tau kumerewa ka ngahi tari po solution, ke kau I hono whakalahi ki tau tolu, ke tau sio, pe ko ha ngahi whaunga, po ha hame te tau lava kau tau whanau, kau whai ako, mo tau tolu ke tau nima moewa erewa mo ngawe whakataha, ke hano whakalakalaka, mo tohi, mo tigalo, a ngahi naunau, ke ngahi whakatoka ngahi ilo ko ia, Oku mau inga opito opito ke tau whanau ke nau arhake mo ia. Ka ke, koe ko ki I background beia mo ate statistika ke lehanga tataki ki tau tolu I he tau sio I he lolotongani mo tau sio ke kaha u ke tau wawalo I pe koha ngahi mea koe koe e hoko I he kaha u. O fufe mao opito te u lava peke upe, fufe mao opito tokoni I he ako fika, uloa ki oku holo pe alkilalo ai ola afrika le sigi ko ko fana wa ko itonga ko osma o pete tutaki mo ngau se ngau aki mo ka fa ya ko itonga pe mo e fahinga I he por ngau ya ko o fu fe ma o pito to ko ni I ta fa aki ko ni o ku horo e motivation de ko fa amu ko e fana u ke fra la kala ka ina u ilo I ta fa ko ni pe I to ko ngau ko ni amuri ni o ku mei tatau pe o kawai pe ai whanau a katonga pe ato e kawai pe ma whanau muri ma kaupalangi o kwae fūtokanga ma vahe au pito a pure anga Nuselani pe mo pure anga Amerika ki hona ko I ma hono whanau nau a ta whanagi ko koe ako whika ma ako saini si te ku tau ino katoa pe ko tui pe o kai ke tue se mao ki hanga malanga I ki tau tolu ka o ku kau I he ngai potfolo fola ma ngai himi o se mao I ke tau ako I mo tau whanungo e tau whanau o kuna o kiwa aku e ngahi I lo koe ni. E kaina whanungo o kou ngu kore ate whanga maari koe ni ke o ki I lawe atu ki e mea o koko. Ko tuko e tai mini o koe o koe ai e fu un mafatuki toki mo e fatongia. E ku tau kei koe I he nofu I he mara e fika mo na koe a whanau ke nau lava e ngahi sili. Mohono whakalakalaka, mohono develop koe koe e whakaukau o mai noi o ngahi levolo e mahina whakafika. I he whakapapalangi o tau pe koe five levels of mathematical thinking. O kou kore pe ke o maha whangamari ke tau tala noa ki he anga o I fuatutu koe me whakalakalaka mo e kaka koe koe he ngahi stepu o e ilo ki he resonifika. Ai koe ngahi le volo e nima, ano mai no e ngahi ilo whakawika, teo ki hanga peo mention mo tuku mai ki loto, koe ngā ke kamata ke tautala no ki ai. Ulo aki koe basic facts, pe koe ngahi fika te fito. Ko tau be basic facts, o ku osi alu whakaukau ai kau tauhi whanau, ke taimina na wako ai. O ku koe fika te fito, ko ngahi fika te fito, o ku kau ai, ai mawhai e whanau ke nau rawa tānaki, kore, iriunga, peto e vahe vahe. Foi whaa ia, ko ngai whatongia te fito ia o e fika ki e tau whanau he lau tohi, ko nau poto I hono tānaki, mono kore, iriunga mo e vahe vahe o ngai mata e fika. Ai ko ngai basic face ko ia o fumahau inga au pito ke tau hanga sioi. Ko e revoro hono ua, ko e ngahi si te pu, pe koe multi-steps. Koe multi-steps o kwa wai ako mo mahino mo ilo ai whanau ke na wanga whakatahai haungo fo I whatongi e te fito e ua. Ta whatata a kieni ke na wanga tāna ke haungo mataifika e ua panau toi kore ha mataifika e ta. Pene nau referi unga ake foi mataifika e ua panau hanga o toi tāna ke ato ha mataifika e ta. Aia o kune hanga whakaha mai koe mo ui o kui kake stepu pe taha. Ko pau ke tau ako, ke tau hanga, o whakatataha e hana stepu la lahi, ke tau lava o manga pe te tau stepu me e, for I place koe ni ke next Glaze, peku alu horizon, peku vetekolo, alu ki olunga. Kau ku faka stepu, ai tupu mo faka lalaka ko koe, ai no fo, mo e ako ai whanau. O koe mo stepu hoko, koe reasoning, peku e faka matalai mo faka uhingai. O pau ke pota ki whanau, hono faka matalai mo hono faka uhingai, ai riu ngā mo kore, pe mo e tāna ki, pe mo e vahe vahe. E kake lawa ke na walwaki ki he fo I revolu hono tolu, a reasoning pe ko hono fo mata I no fo ka uhinga I, o ka pau I kai ke na lawa o fai hono fo ka matala mo ya hanga hilea. Ko si te puhoko hono fo ka lalaka a ilo a whanau, ko e generalization te ko e sio I ke peteni, mo fo ka lahe peteni ke na uilo I ko mea ko uhoko ki he taha, e toi hoko e ki he ua tolu whaa nima, pe ko ngahi pe tene o a rise pe una o kuna o mapuna hake I he nau si o koe koe koe ki he ke tua ngahi mataifika. Ko stepu hoko hono nima, ko proof, pe ko hono whaka mo ni a ngahi ilo na wako ki ai. Ai ko ngahi foi stepu ia nima ko hanga o ma e awia, ke tau si o ki ai, ki hono develop, pe ko hono whakalaka laka, pe ko hono whakatupurekina, ai ilo a ki whanau, ho o ki whanau, ki he mata I whika, pe ko e ilo whakawhika. Pe ko hanga peo lau atu, ko ngahi whika te whito. Step ula ki, pau ke nau ilo tāna ki, kore, riunga, mo bai vai. Kau koe ngahi ilo I ki mua ki ai, pau ke nau poto hono lau e ngahi mata I whika, lau hoko hoko. Eh? Ko e step ono wa, ngahi step, pe ko e multi steps, ko le volo hoko, ko reasoning, pe ko whakamatala, imo whaka uhingai, step hoko, ko generalization, pe ko peteni, mona whakalahi, a ngahi mea unau, ai ilo ko ko unau ilo, kia toi e ere kehi. Ko no whakamui mui, pe ko taupoto e ilo whafika, ko lawa ke nau proof, pe te nau whakamoni, a so e ilo ko okuna wanga mau. E ka whanongo e ko e fatongia penu ko whai ko ngā ko e mawhatuki tuke sio ke tupo statistika mo hu holo e ngahi ako mo ngahi loki ako o sio ke ngahi se mao koi koi koi o ku tau tutoni ke tau whekumi ki hono ako I e tau whanau I e ngahi I loko I ni. Tumua kau ki hanga wha o lawe atu ki mea mau inga opito opito o ku ngā oe aki I he kauwhai a kōpe mō mō ngā oe a kō. Kua pau pe ke whao e mea ko si lapa pe ko curriculum. Ai ko si lapa, o ku nehanga tu utu ni I pe o ku sometimes o ke e daimi o mahui a si lapa ko e ko e whola whola pe ko Bible ia pe ko tu utu ni ia ke whowai. A kauwhai a kō hona ko I tau whanau. Ai o kua sa mahi na mai pe he si lapa ia pe ko tu utu ni I mahe curriculum. Ai mea koe koe ke a kō I he kalasitaha, klasi wa, klasi tolu, whaani maono. Pako e mea ia koko e follow, pe e a koe e tau whanau, I e whai stepi koe ni ni ma koe nuku hanga whotu uatu. Te watu peki I whatata koe ni I hono tofi holo koe a e silapa, o ku I a I koe a fika te whito, tānaki, riunga, kore, pe mo dahi vahe. Te koe o mai pe a tānaki mo riunga, se uati ke whatata aki, mo tatake ki polokalama whahe po e ihaoni, ki he sio koko ke silapa. Ka pau o ku kalasi taha ho o ki tamasi I. O ku fie mao he silapa, pe ku tuutu ni he silapa, ke ne lava o tānaki, pe kore, a mata I fika e taha wa uke iwa noa. Ako ta uni mai. O ku os fie mao ki osi pe koe ta ulo aki ku lava he o ki tamasi I mo ki tahine, o tāna ki pe kore hawhika me he taha ki he wanoa. Tāna ki whitu mo e walu, tāna ki hiwa, ke he pe ki a oha ki he wanoa. Ko te hau koho ki tamisi imo o tāhi ne o ki he kalasi hono ua, o si pau ki ne lawa ea whakataha taha I pe tāna ki, pe kore, pe to'o, ai whika a o ki he te au. E mātua mo whakau mo whanonga lelei, ai aku o se tonu koe ne ta u a peha o ki I tamasi in o ki tahe nehe a plautohi pa ke whaka lafi le whaka o fiofi ki ai ke mahi nuku ne si lava o tāna ke mata I fika u ki te au Koe kalasi tolu, koe at least, pakpau ke te auia whaiki o lunga. Ai koe mataifika ua, koe mataifika tolu. Koe ia tolu, and ai pe koe kalasi tolu. Inusi lani o tau uia koe ia three, ka kotonga o tau ki ngawa pe ai kalasi. Koe ia four, pe koe kalasi fa, o postoton ki ke whaatonga o ki tamisini o tahine, kune lawa ke ne tāna ki pe whakatatahai, anahi fika mataifika ua, ai ko ua tolu, whanima, pe ko ni ono ua, ngahi fika mata I fika ua, oa ua ike ngahi fika mata I fika tolu, ai ko te au tupu ia wa uke hiva ngeau hiva ngfu maa hiva. Ai ko e tau ko e ia fo ai to ko karasi fa. Ko e karasi nima, o ku osi amanaki mai a silapa, ke a ho ki tamana si imo ho tahine, o ne lava whakatataha ai pe tātānaki, pe tēne kōre hangahi fika o au ki taha mano. Mō whatonga iangi ai fuu whatongia ko ia, pa pau o ku te keke lawa hai ki tamasi imo ki tāhine, o ku osi au ki ia whaer, o ku te keke ne lawa whatataha I pe tānaki hangahi mata I fika au ki taha mano, mō kōre, fe kōre aki, o ku fe mauia ke whaha ngā ue whataha moia, moe vawe taha, pe kumi toko ni ke lava o ki tamisi imu ta ine whai, anga whato ngai angi ko fika te fito pe ine ta ana ki moe riu ngā ku ala moe kore, o ku whamatala ko ini, ka o ku mei mei ta tau mo ta natula ta tau ko tope, hono vahe ko toa si lapa, ki he whahinga to onga ko no ku tala noa to aki. Ko tu ua riu ngā e ko ia, ai ko kalasi ulo aki, o ko se mao e ke lava o ki tamisi o riu ngā ngau ake a kulupu tatau pe ko iku groups. Ko ia tū pe ko karasi ono wa o fie mao ke lava o ki tamisi o ngau ake iku groupings pe ko whaka kulupu pe ko skip counting pe ko lau whakalaka. Ai ko lau whakalaka ante ke lava lau whakalaka he nima nima hongo fūta nima wanoa wa nima pe ko e whaa walu tahaua tahaono. O slav he ia tū pe koe kalasi ono ua o lau whakalaka a ngahi mata I fika. Ai koe riu ngā koe taha pe koe ua, riu matolu, riu mawha. Kātoa, o ua aike nau whakalaka rewa o riunga, kai lau ki nau lava o whai e lau o lau I he lau whakalaka. Koe kalasi tolu pe koe ia three, o si fie maua ke lau hau ki tamasi I, o where unga aki ai fo I fika mata I ua taha pa mo fika mata I fika taha. Aia e lava ke o ku tonu ke lava ho ki tamisi I po ki tahine fo I ringa aki ono tolu pe mo ni ma. Ringa aki ono ai ua tolu a mata I fika ua aki mata I fika taha. Pakanea o koe ki ni ma mo e ono o ku toi ki I te mauia e toi lahi ane mata I fika. I he tūkunga koe ni o ku te whoki rewa. Te ngā wake ana he example, te tūkoe ana he fika, mo te mau e sila pā, mo ne tūkoe ana ko tau toko lahi, mo fu te mau ke tau ngā we whakataha. Koe whakamatara koe statistika, o ku lahi ane ai mea wako he whanau iki, pea mei he e nau whiohi mo e whamiri I api, pea no mo e nau whiohi mo nau ngahi friends, mo nau ngahi tau ngā mea I he siasi, pe koe whakawhamiri, pe koe society, pe koe community. Lahi anoange ngahi mea ogu, I he mea ogu nau wako me ki I hou ako ogu nau he loke ako ai. O kou kore tuai ngahi mātua pa o kumahau inga o bito sione po ngahi polkalama peheni, ko inga ke whai ai hano o hake ngahi eria ko ni, o kumahau inga ke tau kau, ngahi kupu whikau aki, e hono whakalakalaka mo whakatubere kina, ai whakau kau, ai whanau, I e aha kotoa peo a o ke na o he wiki e ni, ke ngahi ngalotu mo si asi, pe ko na o ke ngahi whakafamiri. Pa te watu beha ngahi whakataata, ai anga e whikau ake ai urunga anga whafonua pe anga e moerea whakatonga anai nai ange. Ia tu kua e le volo e ni ma. Te kai ki i foki ki te ki ai te ka basic facts, multi-stamps, reasoning, generalizing and proof. Ko ngahi fika te fito, osi ko ngahi te fito, te a ureva ki ngahi te pū. Ko ngahi te pū ko combining, pe ko te whakatahai, hafo i te fito i whatongia e ua. Pa ko fos te pū hokai, ko whakamatala i pe ko whakauhi ngai, pe ko reasoning. E kai ngā tōnga o kou whie whakawhi ki mōtoro ki mōsi o heni, ki ko loa o ku pūri pe au kui kai ke tauhanga whakamahau inga i. O ku mahau inga o pito pe ke tauhanga whakamahau inga i mea koe ko u tau lolotonga mā lohi ai pe koe, koe tau rea, pe tau toki hopo ki he rea hoko. Ka pauhe kai ke mawe tau whanauha, tau, ha, tau kei moha mawhai ke nau lawa ngāua ki hārea ke whakamatala i e nau ako. E ngata pe e nau ako i he whaistepu hono tolu, hono ua. Koe whakamatala i e mo whakahuinga, kua pau ke ngau a ki e rea, pe koe rea tonga, pe koe whapalangi, ka kou whakotu o tau ia koe rea koko o tau mahu inga lahi taha, mahu inga o tau mahalohi mo mahu inga i ai, a rea koko tau ngau a ki koe api. Hange koe lau koe, koe kuhu lau e kaini nai statistika, o ku fufia ma o pito ia he ku lahiange mea o kwan lahiange fika o ku ako he whanau ia mea ki tau tolu i api pia mo ngahi siasi pia mo ngahi community mo e antakai they are aware of what mathematics available pe unau o unau si of te nau tolu a fika o ku o ku online tumo ke uki hanga fra lave fra osi ko si o peke taimi neongo e pehe kua hafo waka o kufu vabe o kuita lere eta emisi oni.
1: Saipe viriami, saipe kua atahapi ya lere pe koki he, saipe kua atahapi.
0: Oh, malo. Iyo, whaampe o ku aunga pe mo mahino atu. Te o aumi ngai whakaukau koe ni i he netu koe koe ngai le volo ni ma, ke la, hono langa au e whare matematika. Pe kohono whakotu, pe kohono langa au e whare i lo whakawhika pika matematika. Aia o ku mahau inga ke tau tolu ke tau sio, ke ngahai lea tonga o fu mawhatukutuku mo whie maui ke tau tolu. Koe fo'i lea koe ke foundation alone. Ai koe basic facts o ku tokonia ke ne hanga o whakawhi ke tau tolu ke tau sio, ke mahau inga o ngahai lea koe ni. Koe whakatoka, whakavae. Whakatoka, te whakavae. I he langa o whare, o fufu e mao au pito ia, ke he koe whakatoka, pe koe whariki, he ne aru horizon, pe koe pau, he ne aru koe ki olunga. Koe ongo, tawha a kien, pe ongo nau nau eni o whare, o kune hanga o puke, ai tu o whare. Pe a koe whakatoka, mo whakawae, wano ngahi natula. Ngahi natula ma whana au pito. Ko whakatoka mo whakawae o fu uloa ki o fu mamafa pe ku heavy. Very heavy. E hau ai matangi pe koe saikolone pe koe awha. Tene hiki kotoa e konga e whare o ka pauhe i kai ke mamafa ai foundation pe koe whawae pe whakatoka. Koe naunaho noua koe koe o e whakatoka pe koe whawae o ku mālohi. Very strong. Kake ngasa heavy, but it's very strong. Mā lohi au bito te te alu te ai maha toki o tōtou tā ke whari ke a whare mā lohi ma whakawae. E kai ke mga ua ia e kataha ke eka kita. E si i mamaha ia o tōu mā ni onga na te alo hiki hiki mo whamu ai sino. E kai ke mga ua e kataha ke si mā eka koe. Koe nau nau e taha pa koe natula e taha o e whakawae ma whakatoka o whalongo longo. Very quiet. O kai ke iaha longo a, pa o kai ke iaha reo e asi mai me iai. Ko nau nau kou tau ngau ake tai mili ke langa whare, ko oni oni, moe maka, te moe sima, o sima i ka ato ki nau tolu. Ko basic facts pe ko ono whakavae, pe ko ono whakatoka i lo whakafika. Tāna ki, kore, riu ngā moe bahe bahe. Ngai mātua, kau whaiako, o kui kai ke ainoa ia. O kwhei ngā i ke mamafa, ke ua nā puhi hahawiri. O ku whema o ke mālohi, ke ua nā alawa ke break. o fe ma o ke whakarongo longo ka ilo pe tānaki mo whakatuburekina pe iloto i hona wata mai gu whangai whakatapu. Pa mea o tau kore ki te whanga ki ngai mātua, ke nau toko ni me ke kau whai akong. Ke nau hanga o ako a ngahi fo i fika te fito, ngā whatongia te fito i fika, tānaki, kore, riu ngā pe moi vahvahi. Ko ngai ilo ko ia, te u palaume seti ka ni motou ka whanongo ka u te whanau. Ka pau te tau whai o tau tuku ngā tā ke whakavae. Bia mo whakatoka ngā hi ilo ko ini. Oku i teke iai ha choice. Pe ko ha whiri a whanawa ko whika. Pe e whai goa pe i kai. No, they don't have any choice. They have to learn their multiplication. They have to learn how to add. They have to learn how to take away. And division as well. Ai koe whakatoka ia mohono ngā hi nau. It's very heavy, very strong, very quiet. E taimi ni e boring ka ki tau tolu whanau, ka pau kaha ki whanau e whanau mai. O ku i kai ke ifo e tala no whakalongo longo pe ia koe peho ako. But I promise you it will return you lots of benefits in the future. Ai ko ngā hi mea koe ni upau ke tahonga tau tolu ia. O langa e whare mo whakalakalaka tau whanau ako fika. He koe kakai matiketika au puta puta kakai tonga ia. O tau sisi o tau toko tau tupuanga mo tau reikoti. Ko tau whanga koe e tau tona nau ako e pena tolo fika ia he sta mo se tu u mo ala al tahi. Nga keke o maha kakai kehe ia o mai mawhai koe ia. O ku osi we are mathematicians. Ko whanau tonga ia o ku fisi a ue ko alolo. Tongans are good mathematicians. Ko te o mai penea ke tau tau ke tau tu uhe mea o tau tu i ai, ma mea o tau ilo ki ai. Pea ki i whamalohi i pe tau whanau. Come, build ke strong, make it very happy, heavy. Pe lahi rocks and sand and cement o ku whakatoka ake e whakavae o ilo, with basic facts. Pea whai whakalongolongo pe o wei. E tae ori ia. Ko whoi step uho ko te wanga o Talanoa i mwana mahu ina, ko e multi steps, ai ko e mohu whonga. Mohu whonga, ko ki vai vai anga ene o ko sia he ngahi loke a ko, pe mga hi a pe a ko, hanga pe he e kawhai a ko, o whakangata ngata hano a ko i e ngahi te whito i whatongi a ko ni he whoi whonga pe taha. Aia o ku ikai ke pou pou i, he ku osi whamahi no i mai ia. Ko e lahi anga ngai whaunga ke ilo, pa e lawa lewa ke te hanga whakamatala i mo whakauhi nai. So there are different ways o guia i ngai whaunga ke hange ko ni ke tāna ki. Se ma uia ke ilo o ki i tamasi ia uia ke tau tau tāna ke mata i whika tatau. He e lawa ia o hoko atu ke ne ilo. Ta koe multiplication pe koe riunga ia it's repeated addition. Ko kuriunga koe ua ake taha tolu, ko tāna pe taha tolu tu oua, ko maua e mō ni. Pe ko akuhanga o tau tau tāna ke ua, tāna ki ua, tō taha tolu, o maua e mō ni. Ko ki palpare mai o ku whangatangata e ako fika tau whānau, ko nau lawa nā tolo o riunga e whā mo e ono, ta kake nau ilo nā tōpa ko hae mea tuku kia e whā, ta ko hae mea tuku kia e ono. Pe tau nofo whakatonga te uki lawe atu kia e, kore atak mō tōnu. O kai ngā hi whataungi e o kuwhie mao. Ka pau te uhoko me he monolanga koe whare matematika ke te sio ke ngā stepu. Ka pau ia ha stepu kua mō api ke kaka koe me lalu ki alunga. Te mō sio pe. O kai whakavae e pa o kai whakatoka e o stepu. O kai ngā hi pou mo ngā hi frame o kune poke stepu. Ka he kai ke lava he ngā hiokala e ko ia o whai whatongi e stepu. Ka stepu e ke kaka. Ka koi whakatoka mo whakala e ke hono kono puke ke tu uma o stepu. O ia koi whakatoka mo whakala e he ni tu uko ia ia ko whika. O ku ia i rewa ko ngā stepu ia ko ngā whika te whito. Ko ngā stepu whakauhi ngā, whakalahi, whakamooni. Ka o kutu uma e ta whakia e mao ke ia e lea ke ngā ua ke whanau hana whakamatarai. O tū mai ta whaaki e kautru, mō ngahi urunganga whakawhika. Mō unganga pia, koe mea ndi ulawa ki ai, Na ai o si ya i pe si ma o ke ke fa ta ta ai pe ko ta na ki ki mu a pe to ki a ko i ta na ki. Ne o si fe ma o be ke fa ta ta ai. Pe ne tu be le ma o ku ya e fo fe ma o ke ko ke a ko fika i tonga. Ta to ki a lo tu ai i lo ko me mori o fa ma ta ai. Ie ene tu be le ma o ko si o atu. O guai o tau fatongia, tau tōke, tau sio, i mawhatuktuki e statistika, i he tau e fitu meheni e a uia o toko wha mano ni maafi a wha naula tohi. E whakatoka whese, e whakavae whese, e whakafua na whakaukau, mohono langa a whare whakafika o kunau tupu ai. E o hanga he horisi, e horisi a ke whare ke nau hao, pe whakafua pe shape, Peka ke nau ma, paka ke nau ilifia. Kome eko e hoko eka ke tau lao o whakakato ngā step koe ni, e hao lewa ngā ime o kuhui ke koe ai development a Maslow. O ne pehe, fie ma o pito ke mā kona whānau, ka nau hao me ta iri mo ilifia. Ka lawa ke nau hao ka whakafuo, he loto lahi mo e whakautu mau kū. E ne tangutu koe i loto i e whare e whikau koe ke hua ka hamiri, ka ke hua toa ngahi palparema whakanatulo, ke ne hanga o puhi i a taimu koko tangutu e ki tamasi i loto i e whare ke hao pia mawhana. O koe ngahi example, i e kusi o koe koe koe i nofo koe ka ingatonga, Pai lawe ke tau sio i ngahi feitu o ku maa kapeha kei e ngahi ilo koe ni. Te ufoki ki he riu ngā, mwe toutou tāna ki. O kuia e cultural aspect o e riu ngā. Ko e riu ngā o kuia ki ngata pehe te aku mauloto, kaku lawe ke tau ngāwea ke mea aku ngāu ngāwea ki murin, ko e arreis o ku lawe ke te whakatonga i a ko whaka otu pe whakalaine. Ai ko e otu e tolu, Laine nima. Pe koe whakakolupu, oto tolu, o tau tau toko nima. Koe riu ngā heo, o si ai beye i whaham, i uta, pe koe tau nofo loko, koe he nofo atonga. O si whaka otu be maalaya, koe ni oto e fitu, ka oku foi, ufi e wanoa, he foi oto e taha. Koe ni tau tau tāna ki be wanoa to fitu, o maua e lahi fu ufi, pe koe ni iloi, Koe ne wheringa ake o tūngwe laine o maowai mo oni koe a ki heringa. O whaampe e lawa ke tau tue sio. E kuna whukoe i murini mo sio ke ngahi functions, peka ngahi maari, peka ngahi whai aho. E lawa ke tau hanga i o whake i ke hei, a to o ngai a ngahi whonua. E nofo a tonga, koe ngahi holo, ko se lawa ke tau sio kono okanae se te pire, Mwesea, ko tau tau toko walu, he te pire e fitu. Pe ko tau tau toko walu, he te pire nei te au ni maua. Ko foi arrangement along ko ia, ko nea ko ia e tau whanau ke nau sio ke tau tau tāna ki pa moeri unga. Tumua ke uki i pau watu. O ke heke he ra unganga. Ka kai kai muri, te nau hanga o whakotutu o e nau sea he fuholo. Tau tau toko walu ki te pire. Ah, ok, osi koko e function, ok, kei te pire e pei, tau tau toko walu e pei te pire. Ko tau ulunganga whakatonga, ko huatu koko e kai ngai, o toho mai e sea koe me he te pire koe, o lahi sea e te pire koe, pe whakakulupu o lahi. Ka ke lawa whanau e siu ke petin, ke nau hanga generalize, mo nau hanga whakamatalai, mo whakauhi ngai, pa nau whakamooni i. Ka te eke atu ka ki tamasi, pa ka ki tāhene u korisi. Nga si ena e toko fiha ai kai koe koe konferenisi. E la peke ki tamasi, o nei, o tu ea fitu, pa na e te epire hongo fulu ki he, ki e otu. Pa na anau hanga whakotu tu, tau tau toko walu ki fo te epire. La peke tamasi ia o fika iloto pe, ke ne lava whakafuafua, Pena toko fiha i he katoanga koe ne whai koea. E kai na whanongo ko wha uraha ki i skonga e komatala ki mahino atu. Ka koe ki fofua taimene ke uhangai o mai angahi e ria o kulava ke mākape hake ai e tau nofo whaka community pe whakafonua ke toko ni ki hako e tau whānau mo lalanga pe a whakatoka angahi whakavae o hawhare ke nau tupu ai o aluhake me haorisi o kumalu me itua pe a uai ki ha ato o nau look forward pa nau whakaamua ke ngahi ausia pe ko nau dreams pe ko nau hope pe nau amanaki ke ngahi lelei te nau mao i he nau wako fika au kufai sione ko whamaroa te ngahi whainga maari e wau kore whamoremore atu pe ka pau o kufu whavavave ngai whamatala ka e amanaki pe o kutoko ni atu pe ngahi ke iai pe hare o e matai fika muere o ngahi whaunga whakafika i he tau nofo papa community pe nofo whatonga ko tala monu atu ngai motolo ngai tamai mga whae. Mae tau whanau i he pu uke mahu he ngahi mahina ngahi uke mahu inga koe ni nofo ka inga. Tau monu ia, pa tau lau monu ina ia kakai ni nofo mai mei mua pa na wanga o fotutu o ngahi polo kalama pehen ke tau lau vai siu ke mahu inga ngahi kupu pika waki nofo ka inga ma nofo family. Ko whamaloa ken moto ka whanong mnak peo kwe haki i lelei mo haki i whakatupu whakaukau i polokanga mani whai i pongpongi. Maloa pa tisioni.
1: Maloa pito Viliami Lato e whakamatala mau inga mo maari e koloa ia e reti o tonga o Aotearoa ka umaa ki nau toluk nau mea mai i he o pē. Ki mo pe whakaose taki i polokalama Viliami o naia o kia inaha ngahi skolasipi o kuke ilo ki ai e lava ke lave aisi o tau e tau whana wako tonga pe o pau i kai pe asai pe
0: o ku e lolo tonga ni o kui kai ke u involve i he scholarship kai e ngahe tau ki mua atu na u involve he ngahe scholarship yako koe ni ke University Okalani ka ku o ku ki mama me ta whako ya ka e lava pe ke ia ha hafare i mono direct a family ki ha ta whaaki pe he.
1: Maloa pito Viliami koutu i kukai koe whakaosipe ni he tau polo kalama ia e peto e whainga maari e i he kaha u ke toi whakatangi atu ki ki hau whakakoloa e reti o taonga Aotearoa ka umaa si e tau whana wako pe amu e taratara i whare pe toko ni ki si e tau tauhi ngahi matua tauhi whana u koe au iai ae o whalai atia te koe Viliami pe amu e talamonu ki he te o e sapa te tamaina a pongpongi. Maloa pito Viliami.
0: O whalai atu sene, pe malo o pite mo whanga maari e.
1: Malo o pite Viliami. Hui re to tonga Aotearoa ke lalanga mo ui ki kakato i a kalaisi. Koe tau tai mi o se mini te hongofulu mafitu pia me he hongofulu. Pia koe lama ia e tau polo kalama talano ako na e whai atu e Viliami Lātu. Pia koe ia tui mo whakatawange na e hoko a e polo kalamani. Na e whakatala noa ki a William Lātu koe toko ni ai pe ki ono lalanga e tau mo ui ke kakato i a kalaisi ato e whakamalo ki a teki mou tolo hono kotoa pe mou mea mai heo pe whatawange oku toka maharie mea kotoa pe pe mea pina pe oku ata ape e tau lai ni te tau toku mawai i hongofulu mawa a hoata ka oku whamanato ato ata ape e tau lai ni koe noa hiva tolu fitfitu tahanima hiva tolu. Ke teki motolu fie tala ha mūpopa ki tala monu, ki ha PFT, ki ha graduation, pe ko ha popa ki tala monu pe ofa ki se tau ngahi tamai, amana ki ke whamanatua ho nau mahu inga apongpongina, o ata pe tau laini. Ka he taimta tau e ta pe tau ngai fasi ki tau whanonga moia, e tau toki mawae i hongfulu mawa a ho ata. Tau kolosi he ni ki he Iongi Brothers, pe amoe esi o Erenoa.

0: Pui ere te tonga a te aroa ke la langa mo ike ka kato ya klaisi. Me tau tai mio sengi te ua pe mi hong fru mataha ke whenga maari e kuini. Te tau kolo segi he laini ki a te vita whakatai ka muka. O mi hanga hi ongongo pe moha update pe mi hi ya maloa pito te vita.
1: Sione mau mo tau ma pung pungi ni pe a malo e lau maari a hau eiki pa mo ere rei o tau ka e nga tonga hano ko tope. Mo mea mai ke tau re tio e pung pungi ni tona ki pa mo sapa te ui ke hano ko tope. Tau tu ta mo ui ke tona ki hano tolu e ni mai mahina pa mo tau re a pe a pung pungi ni sione ko soa fe tai pe o fae o tua. O ne tau hi tau tolu. Tau lo tonga e mahina o e whamiri e mahina ni la vatu e ae sapate e fa nau hoko mai ki sapate e ngahi fa e wiki ko osi au tau hanga tuen ki sapate e ngahi tamai a pungpungina au tau kei fawafi tai pehe ofa pa mwe tau ya e otua hao faki mai e mo uye si ngahi fa miri tonga hano otua pe kai ke ngata pe inu silani ka koki nau tolu otua pe mea mai he ngalua pe mea tapa pe o maamani tau fawafi tai pehe ne ofa mwne tau hi hao ko fai ma tau tolu tau ngahi family si kai na tonga no ko tape tau tu ta mo ui mai ke ui ke e ni ko ni ba mo to ko na ke no to ro ni pai ba hi na ta ko e a u la ki besione ko fa fonga pe a fa ma lo lo to nga pa me fa fonga te pure ka mai ka nga we pa mo a mo tuan a fa ma lo lo to nga ke tau kai na tonga ho no ko tape ko hi ko na ke ya fe a o me na u falala pe mo na u amana ki ki mo tuan pe mo ka utahani ke fai fatongia maa ki moutoru e ta faa ki we whakatau mea rere o kwhawhonga atu e whakamaalolo to honga ke mou ke ia fea mai a ia teni ke aveho mou ngahi mea rere wa umain ke pongpongini na pongpongia ke ia tehe pongpongini sione ko tiri watu a mea rere e kasto maa e ta kwa ni tapo kepi ko si mao ke ni ki ngā ue wari o kwhai bezae la watu no tiri vai a ia pongpongini ka koe fa malo ia mo tuan ko tau kainga ke ia mo ke ia fea ia tenio ave ho mo ngahe mea lere pe mo ke o mai ho mo fala la ke mo tuan pe mo kau tahan ke fai toho nia ki mo tolu I ta faa ke fa tau mea lere ma mea peo fa manatu he mo tuan ko tau kainga ngahe mea ko toa pe I ta faa ke fa tau mea lere ange ko soka mo on I he ngahe kontrek fie mao pe ke ho tau kainga ke na ura ki wakai koe hae totongi whakafoki, koe hae lahi mahu inga o mea lere, o ngahi interest o ngāwe aki he ngahi finance, koe ngahi koe tāo e ngahi mea lere ko niu, koe ke lau mahi na peka o kua o lau tāo, tāo e tolu ke tāo e nima no tā e ngahi mea lere, pau kwe mau peki o tau kā I ngahi tokoni e motu ani o tau kā I ngā tō ngāsi oni, nau whakapapau e ngahi mea ko ia, kwe mau pe totongi whakafoki o whakatoi, ko nga ke lava pe hono totongi ngahi mea rere, ka kei malava pe mono tauhi e whamiri, mo fua ngahi whatongi a ke he siasi, ka umae whamiri, ma ngahi whatongi a ke polua. O koe ko toka ngai e motuani ko tau ka e ngahi, ta whakio e whakatau mea rere. Ko hui ke oa na hoko e ai totongi mea rere, kwa mea ia ke mafasia e ngahi whamiri. I ta whaki koe nere whakatau mea rere sion. Ka koe koe whare ia e motuani ko tau ka e ngahi he weekend, ko hui pe koe te watu koe ne sāpate tamai a pongpong whakamonu I atuai pe sāpate tamai a pongpong whakatonga a whokia o whake mūma o ha sāpate tamai fie fia o monu I a pongpongina ki si ngahi tamai ko toa pe whakafe atuai pe ki hotau kāe ngā tonga ke ia te he ahoni ki nau tolu fie ma o ngahi mea lere lava lere I pe motuani o tokoni ka tingi mū tolu I ta whake o whakatau mea lere ave mo ngai me ale de kina to fe ma o ngai se ni ti wi lo ko ko ke spe ki la la le le pe mo ya ka ma ka tu nga pe ya me ho a credit fo mo wa mo pa nga ho mai pa ta ha mo ya mo affordability ti ke la ba to tong nga hi no ko ya ma la ba de de pe mo to an ke to ko ni at ka ti mo to I ta fa ki ko ya ma ko ki me pe fa ki ha la be pong pong in sion ta mo nu at be ko ta u ka nga to nga nga nga fa nga o a ko mo ha tapu a pong pong mo sa pa ke nga ita mai o ko mo pa ka uke en lele mo fi fi ai he uken to asila nga maheli be gu ai mo tuan fi ka fitu nga uta ha fitu he great south road I papa toe toe fitu ta ha fitu great south road I papa toe toe pe ko fi ka telefoni pe ko u a fitu noa fa noa fa noa u a fitu noa fa noa fa noa because he got to and but one no awataha taha fit fa no anima taha fitu. No awataha taha fit fa no anima taha fit. Shion mago gimme pek fakehalabe pong pongin at almunuat peko tau kainga by malo a bit of mouthing a mari kwao David a frata I kabuk the me kautahata ni kakasi papa toy toy by malo homumia mai kamumia.
0: Malapito te vita fata ka buka ma uongo ngo pe mi ka uta ka tanika tala monu te peki ngai fata ni agu fisia i au ni pe moi tala monu wat e te te u sa pate te mai ngai ka pungu ngai malapito te vita
1: malo sion opa
0: Uele te tonga a te aroa ke lalanga mo uike kakato ai pe ia klaisi Ko tau tai mi o se mini te walu pia mi he hongo fulu mata ha. Wata pe foki ae popoa ki tala monu koe ni ki he ngahi tamai o e mea ofa fungani ki pen miwa. I he tangata ik faifkau fala kes filiai. Ongo tangata ik se tuata feleti ahawafi kau ma vilia mi hori. Tangata ik se tuata malolo nai ta manu. Isleri manu, veiri paongo, fotu havea. Se one one one. Sione Waihola, Williami Moheng Fonua, Raymond Moala, Fatai Liemalohi, Samuel Holani, Joseph Sikulu, William Koloi, Fatai Koloi, Filimone Koloi, Seko Naya Taunga Kava, Christopher Kava, Kauma Paleiano Koloi. Tala mo nuat genga hita mai kotoa pek, mumia mai heope, Fatawange kumau mauha a fiefia, pe mo teu teu hai pe ano famanatu, ae mahuinga ngai tamai a pongpongi I he context tia ae kautonga. A tai pehiwa koe ni maki maudolu, bea mi he seti oe waolongolongo, koe fisi oe sai paresi.

Uele te tonga Aotearoa ke lalangai mo ui ke kakato I akalaisi. Ko hiwaina e hiwai atu e he kalapte mata pia mi lo mai viti. Ka koutu iko hiwaini nai nau hiwa e he whamanatu o e siwi hiwa te auni manoa korisiko tupou. Paka whawe pieni he whaifikau toketa kone malolo kone hiki atu si o tame havea. Ka ko hingoa iau hiwa koe wakamaanu. Pia koutu iku na mou whanonga mai peki hiwa o ku loloto ai whau. Pia ku maari a ono ngahi kupu. Aku ne puke puke mai ai whaunga whakapunake o ono aho. Whamanatu atu koe, koe tau porokalama koe ni oku rele atu I he taini mi koe taat pengai hiwa. Tau whanonga moi, tau tok mawai I hongo fulumawa ana yange.

Wele te tonga Aotearoa ke lalangai mo ui ke kakato I a Kalaisi. Nama tonga mea mai aki a wateso ni Whirimoe Hala. Pea moe hala kua papa. Whakamaloa te tiki motolo hana katoa pe, mo ke mea mai I heo pe. Maloa ke I mawiwi. Whakafafonga te mea le te o tonga Aotearoa e o falahi atu ki si ka utoureke reka. Whakatawangi utoka maari e mea katoa pe mea pina. Pe kai ngāloa e tau ngahi tamai. Ai tala monu atke tek motolo te teo e whamunatu a mō mau inga a pongpongina I he konteksti a tau tolu kau tonga pia te tau to e whailonga I sunne pako si ulai ai whātas te ia o sapa te tamai I he konteksti a kau pālangi ko iau ata a whalahi ke tek motolo whatawange oku mō mau peha mō ilelei pia mō ha mō I fiefia hangi ko iau mau he motuani he loto whare o e Re te otonga o Aotearoa pe I mei loto Manukau City. Ia e tui mui whakatawangi hoko pe ngā hiwa o tāt pe mi whareni ko e whakalelu pe. Pe mui whakanonga ki o tau ngahi loto ko I ngā koe ngahi whatongi a kufisia I ahoni. Pe mui te uteo e pe ki he aho tapuna a pongpongi. Whamanata tu a tā pe a I tau laine. Kia teki mō tōru ki e talaha mū pōpua ki talamonu. Ki he ngahi tamai a pongpongi na. O a tā pe tau laine ko e noa hiwa. Tolu fit fitu, taha nima hiva tolu, kia teki mo tolu fie talaha mo popoak talamonu, oku ata api ai taulai ni.

Mie le tau tonga Aotearoa ke lalanga mo uike kakatau ia kalaisi. Koe tau tai mito e mine te ono pia hoko ai hongfulu maua pia kutui koe lawai e tau polo kalama ki he ahoni. Hau atu ai whakamalo lahi ke teki motolu. Komo ki mawivi talo e tau whanonga mai mea neu pia mihi ono. Whakamalo lahi atu. Hau gai atu ima whakatawa ngai aonga ngai polo kalama nai atu pia ngai hiwa pina e tātu ki ono kaurerei. Yo no la langa ebe da mui ke kakato ya kalaisi. Atfok be mui, kol fom le mori. Kapau ne ya ngahi rea. Peto fatongi ya na kai fe unga mu mua manaki. Atu ai kol fom le mori. Fafafunga ai atu ai faifikau kol fin manukia. Mui toi ngā kau ngā wile te otonga Aotearoa. Pe mau fa malo a te tek mau tono. Ke tau lotu. O tu maf mafi koe mau tamai tai ngatai afiona. Mau monu ia. Pe mau lau tā puaki. Lau monu I he mau uita mai he afiona. Whakamoni kia I he ngahi puna ke keheke. E tamai hono I ka iea. Wakai ai o falahi a si e tau tamai. Tamai I langi e ki tarihu. Ogo ilo ai ku tamai te utuku pe ki ai. O fie maari e ke ilo pe tuunga o fi mai. Oku ilo ai ku tamai. Pe o tua e mau whaftai ma whakamalo ko ho o. O mi hawa aloa sisu kalaisi ke apa apa ngofu wai. E mahu I tamai ke afiona. Neongo nai kai te mau fi tamai at ke afiona. Koe whanau talangata a ki mautolu. Mo alupeo. Mawhebea mi ngai halangi koe whangasipi e whaige o mau ngahi loto. Kai tau mai a tuau ke lawa ke riaki ki matore hatai. Fai tau pekina mai ki matore tua. Kai ngalosi ngahi tamai. Kai ngatai a Aotearoa pe ka ki nautolu. Nau mi e mai I heo pe. Fai tau pekina ki nautolu. Amana ke mau. Whakamanata pongpongina ai mahu inga ngai tamai. Kei kai ngalo ai o tua koe mau tamai ai afiona. Whetapekina tua si kau whanongo, kau mai kau ngāwe. Ia aho ko ke kotofa ke mau toi whetaulake ai iheo pe ku mau luwa te mau muui mai afiona. Mea ngāwe aki mau tolu. Ok mau kore katoa ngai mea ni asiso kalaisi kā ko mau whakamuui. Emeni.